0: Gat. Ej, ej, hej, ej, vurraksele.
1: Vurra, vurra, vurra, vurra, vurra, vurra, vurra. Kupuram velasse, kupuram velasse. Suga, suga, suga.
2: I'm going to go to the house. I'll give me Mroza Wizzy.
1: I'll give me Viking. But asibonga kumlaleli wethu olokho ehleli kanye nathi kusukela ekuseni kuzobe yimanje. Sibonga kakhulu kade futhi elokho ehleli noKhozi FM abasakazi bethu belokhu bekhona bengena beshintshana nathi sikhona njengamanje sodedela uLady naye aqhubeke nathi. Sixoxa naneyindaba sikhuluma siwumndeni. Sibuzana sibone ukuthi konje singaya kanjani phambili. Ikupho kuhle sikubona kwenzakalayo emphakathini sikuona. Khuluma ngendaba la ukuthi thina into ekuthiwa istepfather. Usinga baba lelo gama sinalo ethina njengo njengesizwe ikakhulukazi kumanguni ngabeka kanjalo wonke umuntu vele kuthiwe nje ubaba kube kanjalo kodwa ke ngeke sikubalekele ukuthi cha impilo ithi sekukhona indlela ethile yemndeni yakheke kanjalo bese ke abamhlophe bese bethi stepdad noma stepfather bese kuthiwa ke usinga bese kuzanywa igama elingangena kopha nje isikhathi esiningi njoba kade usho nje ake sizwe kumlaleli wethu sixoxe ngalolu daba ukhulisiwe wakhuliswa ubaba ongamzali ngokwegazi kodwa namhlanje uyafisa ukumbonga uyafisa ukuthi namhlanje ngiyindoda nginonkosikazi kuneyingane uyazi kuba kanginikezanga lo yampheme noma lo liyaphahla ngakhulela phansi kwalo wangifundisa ukuthi kwenziwa kanjani umsebenzi wangangitotosa
2: yeah
1: uthe noma ngithola ngathola sengiyindoda kodwa ngabona ngiyabonga kakhulu amagalelo akhe
2: Siyafisa nokuthi sazi nje mangabe ke uzokwazi bakithi ukuthi ke mhlawumbe uyazi na ukuthi kwenzekalani mhlawumbe ke ngomzali wakho okuyena ke wangempela wegazi elukhona yini udaba mhlawumbe ungathanda ukusixoxela ngalo ngodaba ke lo muntu owafika waba umzali nje kuwena ke sithatha incingo ezimbili ezintathu siyazi ukuthi nama VN ayangena ke Mroza Wizzy ungayithumela ke nawe mangabe usithola isikhathi ukuthi ke usithinte manje moyeni 0791639874 okwamanje ke sithatha ababili abathathu ke siza udaba labo bakithi ukuthi bona ke bafisa ukubonga bani futhi kwenzekalani besithole bese simene esinje ukhoze breakfast ekseni sawubona ukhoze sawubona
3: yebo njani
2: siyaphila kunjani mhlonishwa
3: siyaphila kwenza xemba lo emsinga kwamajezi engulule ngila esort ejabana nosese
2: buti
3: cha ngicoxa indaba enkulu mina kithi kukaqemba kodwa ngokukhula ngakhulela kumuzi nje kwazuma la wakane khona uma ubaba khona ke noma engasekho kodwa ngendlela engithatha ngayo engithatha nje njengengane yakhe ngoba namanje nje labo bomndeni wakhona mpela mangibavashele ngisuka ekhaya kuba ngathi ngifike ekhaya mpela bangijabulela mpela
2: awu bakithi manje
1: futhi usukuse ekhaya
3: awu ngisukise ekhaya mpela ngisukise ekhaya namanje nje mpela nje insizo zakhona mangifika nje awu abafowethu mpela nje kamnandi noma benza umsebenzi isipheko ngiyabaphathela mpela mangifike
2: awu siyabonga mpaka xemba siyathokoza mfowethu
3: siyabonga niphile lapho uphi sidodezana
2: nakya
4: hello handsome hello
3: siyabonga sidodezana
4: uyaphila mfowethu
3: siyaphila hayi sikujwale nje ngomgqibelo ke wena uyazi bakwenzani omroza bekuhlaphana
4: bayangihlupha bayangihlupha u-agripa kakhulu ongihluphayo
3: hayi mtshela impela uthe songena nevalo lapho impela sizomshathini
4: ya ya
2: siyabonga mhlonishwa
1: siyabonga ke sibheke ukuthi ngabe ubani omunye sikhuluma naye siyakubingelela emsakazweni uKhozi FM sawubona sivala umsakazo wethu ngemuva uKhozi breakfast sawubona
2: Siyaphila
1: kunjani? Ukhoze sawubona? Asikubingelele ekseni sawubona. Siyaphila unjani bhuti wami?
2: Siyaphila bafo kunjani?
1: Usemoyeni ku manje. Hayi ngicela simdlule mfowethu sithola umunye.
2: Yazi ukuthi ke Mroza ngoba uthi ke sike salthula uthinta kulelo daba ke ngalesi sasikhathi. Kwase kuyavela ke nabanye ababili abathathe bathi yazi ukuthi mina nginjena nje ngengaka futhi uyena ngempela ubaba wami noma ngene owegazi kodwa ke ngiyafisa ukuthi ngidlulise nezibongo nje kuyena ngoba nakho sengisithola ngila namhlanje. Ake sizwe namhlanje ukuthi ke siphethe bani. Kodwa ke sengizwile ukuthi ungathi ubizwa ngomvelase. Ngathi ubizwa nje ngomvelase naye umvelase ke naye unegalelo kalidlalile empilweni yokukhula komunye weingane zakhe ake simthola umvelase ke sikhulume naye ubaba obe ubaba einganeni kodwa engeyona eyigazi lakhe umvelase
1: mniswe mvula ngoza
5: bafwesa ngona nika
2: siyaphila ninjani ngoza
5: siyaphila nathi bafwesa
2: awu siyathokoza ngoza ngizothi kuyiyeka ke ngoba ngifuna ukuthiwa yasekhaya awuthi ngishiye nanga umama laba ngafika ngathola umama ngoma ngaqhubeka mlo yothiwa oh
1: uzalo
2: sekuthemi
1: cha isiqala nje ukuqale nje sikuchoma uphaphele kwalakwala
5: yebo
1: bafuna sithi uyindoda emadodeni sithi asekhona amadoda aqotho yilokho esifisa ukuzokusho kuwena ngoxa umlayezo esiwutholayo kwezinye zeingane zakho kunomntwana wakho sithindayo la uthi ay ngithi mina ngizalwa indoda emadodeni usekhomba umuntu ukhomba ngakumvelasa singakho sesithi hay siyacela sinikeze nenombolo yakho sizocela ukuthi ulalele ukuzwe ukuthi ingabe mhlawumbe lengane yakho ungubani sawubona
6: salona njani
2: siyaphila
6: siyaphila
2: nathi hawo bakithi siyathokoza nje wenkosazana ukuthi uthema sikhuluma le ndaba wathi hawo bathinta mina nkosiyami ngifuna ukuthinta umvelaso wami ngoba nginje nje nje umvelaso wami asikuyekeke nanga umvelaso ukhona emoyeni
6: yebo hayi ngihlala odabeni
2: ngihlala odabeni
6: ukuthi to the man that took me as his own
1: okay so mana no asishaye ngesizulu mina ukuze nje sizozwa kahle bezozwa nasekhaya bazojabula
6: yebo Okay, ngithanda ukubonga umhlaba uzwa, ngibonge ukunginakekela nokungibona njengendodakazi yakho. Ngibonga uthando, isupport nakho konke onginikeza khona nezeluleko ongipha yona njalo njalo. UNkulunkulu akupha amandla. Ngiyazi ukuthi iminyaka emibili edlule ibinzima kakhulu ngesizathu sokuthi kukhona usisethu umdala. Owavele wanyamalala till today asimazi ukuthi ushoniphi kodwa siyazi ukuthi lobo kusungu ukuthala njalo njalo uqhubeke futhi usiphe uthando ngiyabonga ukungikhulisa ngize ngibe mgaka uyayidlala indima yakho njengobaba nesikhala sokushiywa ubaba ngemncane angisizi uNkulunkulu akupha amandla akubusisi ngaso sonke isikhathi ngiyakuthanda siyabonga kakhulu
1: baba umvelase nangu ndodakazi ngiyafisa ukuthi kube ingxoxo phakathi kweni nobabili nikhulume usakhulumile undodakazi baba
5: gogo ngiyibiza ngogogo
2: ke oh kanti uyamuzwa kanti boy
1: ake nikhulume nje sinilalele sithina sizothula ke nixoxe
5: eyi bafisa ngazi ngizofala ngithini ngibale nje ngokubonga nje okhozini lento elisenzela yona ngikhize futhi ngithwala amagama ngiyakuzwa konke ndodakazi yami bengingazi ukuthi ungithanda kangaka yebo khona ngiyazi ukuthi uyangithanda kodwa ukuthi lolu uthando nami ngelinye ilanga bengajethi ngelinye ilanga kuyo-ke uvezele umhlaba phela ukhuzizela ngihle ngiyazela umhlaba ngelinye ilanga ukuthi ngidlalele indima kababakho ngiyibile ubaba bengazi ukuthi bezina ngoke kube kanjena engakusho nje kuwena akubuyeki ukuthi qhubeka ube lo mntwana oyena qhubeke ukudasina intabelo ukhubeke wenze lento buyenza una 13 years ukuze kuzoyiba emanje ngiyabonga kakhulu gogo ngiyabonga kakhulu bafuna
2: ayu
1: usungile ngakho manje ntombazane njoba nihlanganeni una 13 usuna ngakho manje
6: 24.
2: Awu bafethu.
1: Mvelase.
2: Awu sebenzele mvelase omkhulu.
1: Awu sikuthelela isigqoko.
2: Sebenzele mvelase. Eh konje uyigama lendodakazi usithembile emkhwanazi.
6: Yebo, ukhona.
2: Awu siyabonga. Siyabonga, siyabonga ke mashamasa, siyabonga ndonga. Siyabonga mvelase omkhulu. Eh umthembo oyithembayo wenza njena ke. Siyabonga uyezwa.
5: Ngibonga kakhulu bafuthi ngibonga kakhulu angithi ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga.
1: Uyindoda madodana.
2: Awu suka. Thank you gogo.
1: Ngizwile <Dagi. laughs> ushaya isilungwanyana ngabona ukuthi ubaba ufundisile la usukhuphuka nathi impela ugijima nathi ubaba umhambisana nasezikoleni uyabona ukuthi wathi akafuni
2: wathi akafuni
1: uyabona
2: siyabonga kakhulu
5: angazi wafuna uma khona engakumnandi
2: angizwanga mvelase
5: angazi uma khona ukumane nje ngakuqeda
2: nje awungaqeda ungaqeda mvelase
5: gogo
1: Mvelas.
5: Yeah. Okay. Now, I can't just like my Kubek out in the land of what we end up before. Kubek, I guess.
2: Sabogam Velas.
1: Good on you.
2: Ayi ngaphambi kokuthi sami semgwaqeni bakethi ke asibakhumbuze nabanye ke abazali ke abamile empela baqotho ukuthi emakabini imali yashoda ukuthi uyikholise ingane 9 Tsilo Toaster izokwenzela imali izokwenzela imali impela nje ngaphambi ukuthi sambe ke sekuclarise iLotto Star yenza abadlali ke babungaze futhi izolo ke umdlali ke unenhlanhla weLotto Star ungene kwi Wealth In ngokuwina oyisimanga u125,000 ngokuspina nje u2 rand vo Ngabe lo ke kuzoba nguwena yini spina manje ke kuLotto Star Real Rush Slot Games ubone ukuthi ke okwakho ukuspina okulandelayo kuzokubeka ezingeni lokuwina yini iLotto Star umhlaba wakho wemidlalo bukhoma iLotto Star igunyazwe ke ngelicense yimpumalanga economic regulator abavunyelwe ke bangaphansi kuka 18 ukugembula iNational Responsible Gambling Program ungabathinta ku 0800 006 008 abawinayo bayazi uma sekufanele bayeke kunemigomo nemibandela Yonke imidlalo yokubheja ke ihlenzekwa ngamathuba amaningi.
7: Ezemigwaqo. Nokuzisa mfeka.
4: Sibeke Eastern Cape ku Composite laphana ku R72 uqhamo e King Paul Airport onqamula lapha e Greenfields uzungene edolobheni lase East London namhlanje kusene sikhona isimeya mina sakhona lesi strayelekile ku N6 uqhamo ngase Ducats isimeya mina zosifica lapha ku traffic circle ya R102 sibheke khona laphana ku N6 uzufike esiphambanini sika N2 uyinike isikhathi mozobudlula ngakhona sengiphetha laphana ku Spondo Street uqhamuka laphana le ku R75 noma usufikele kuwona R75 isimeme mina futhi siyaqhubeka uzofike kuwona u N2 kanti futhi nalapha na ku M12 uma uphikelele khona ku N2 namhlanje kuseni imbiko yasemgaqweni yalapha e Gauteng zibuya na megama mekubumbana ihora khona la ku Cozy Breakfast ezomgaqo ku Cozy FM zihamba phambili
7: ingabe ubambe kwisiminyaminya thumela i WhatsApp ku 071 613 667 V Nom Rosary.
8: Hi V, hi Mroza. Igama uThobile Gwala all the way from Pietermaritzburg. Ngicela ninjalele ingoma ye The Legacy featuring DJ Maphorisa. Ta.

0: Hey!
1: Into point number five.
0: Ay! Ay!
1: Kodwa wemthandeni SK uthini kuthini ekuseni ngempela uthini ngempela ngoba besuke sivunywe unyaka bese sizamazama
0: manje uthi cha awuthi ngibambe ka 2 nga 3 nangawo nakunyaka ungivumile
1: sivunywe unyaka ikhoza la kamgube awusuka nini behambisana nomthandeni SK suka nini siyabonga kakhulu ke igezi la kamgube bathini la bathi ke ingoma kade besinikeza yona njengamanje bathi uyangizonda ubuhle bentomba abusho lutho. Ngoba uthiwa uyogugela emgwaqeni njengethayile monto uma ingayiphethe kodwa kahle ke vi basho kanjalo uyasho njalo igezela kwamgubu lethi ubuhle bentombi abusho lutho uma ingayiphethe kahle ngoba iyogugela emgwaqeni njengethayi le moto. Kulungile, siyakuhamba namhlanje. Uma sibheka lapha ya uLady D uzongena thi Jabulani Jule no Khosi FM. Asikwazi ukuthi sithi simasamba singakukhumbuzi ukuthi namhlanje usuku olubizwa ngokuthi ke you leave the office earlier day. Awushashushiye nje office ungonakele lutho. Ungaphumi ngesikhathi ujwayele ukuphuma ngaso bakubonisa uphethe isikhwama sakho usuyophuma cha usuke emhlabeni wonke jikelele kuthiwa akushiyi office uphume ngesikhathi ongajwayele ukuphuma ngaso
0: njengoba sesiphuma nje nathi manje
1: yeah
0: kodwa ke
1: ngabe nje usuphuma nento zomlungu
0: hey ngoba phela bakhona benza njalo wemrose kusasa ngiyafuna silithinte lelo daba
1: yeah
0: ukuthi ikhona yini into ekwakho kodwa uyazi ukuthi akumelanga ibe kwakho kumele ngabe semsebenzini.
1: Mhlawumbe nje uma siyongena kwakho isicabha sakwakho sibhala ukuthi grade 6 floor floor B. Hawu lo muntu ufunda kwasa sikoleni kodwa buse ekhaya
0: i-desk lase sikoleni likhona nini kwakho ikhona yini into ekwakho owazi kahle ukuthi akumelanga ngabe kwakho eyasemsebenzini nakhona futhi kwenzeka kanjani ukuthi igcina isikwakho
1: ni printer ngani lapha ekhaya into kamasipala kume kanjani
0: niyayigila imanga. Siyahamba manje.
1: Asikhulumi.
0: Bekumdani sindawo nje kusasa lokusayo ke senza njalo impela ke siyabonga kakhulu ke ukhethe thina bakithi wakhethe uKhosi breakfast wakhethe uKhosi noma phiko phiko. Asihlangana kusasa lokusayo ke uVimthembi ke lo jama kamniso ngozi umvela so wavela inyandeni uvela bahleke intombi eqeda ikhophozele phambi kwamasokazi. Awunike umroza.
1: Bathu umroza wizi bathu intombi zamashanga ezinenhlanhla buthelezi. Umroza risa siyaphuma thina siyabonga kakhulu ukuthi lokhu uhleli kanye nathi futhi kade waqala ukuhlala nathi. Waqala ukuhlala nathi singakabi nawo lo 66 years esesinawo. Sumsakaza uKhosi FM sase u radio band. Saba u Radio Zulu sasisaba nge uKhosi FM njoba silokhu sisakaze njalo ngolimi lwesiZulu imbangela yini ukuthi simele ulimi lwethu kuzo zonke izinto esizenzayo ngoba ilona limi esiyokwazi ukuthi sinqobe ngalo futhi ilona esiyokwazi ukuma ngalo sikwazi ukuzichaza silalela indaba silalela ezemidlalo silalela ukuthi emgwaqeni ukuhamba kanjani ngonxa yolimi lwethu
0: dango
2: ibreakfast
1: thina into ekuthiwa istep father singababa lelo gama sinalo. Wonke umuntu vele kuthiwe nje ubaba. Kodwa ke ngeke sikubalekele ukuthi cha. Sekukhona indlela ethile yemndeni eyakheke kanjalo.
0: Mvelazi,
1: mniswe mvula ngoza.
3: Bafuna ukubona nini?
1: Sitha sekhona amadoda aqotho. Yilokho esifisa ukuzokusho kuwena. Ngoyenxa yomlayezo esiwutholayo. Kunomntwana wakho sithindayo la.
4: Thanda ukubonga umhlaba uzwa. Ngibonge ukunginakekela nokungibona njengendodakazi yakho. Ngibonga uthando, isupport nakho konke onginikeza khona nezeluleko ongipha zona njalo njalo. UNkulunkulu akupha amandla phala njalo njalo uqhubeke futhi usiphe uthando. Ngiyabonga ukungikhulisa ngize ngibe mgaka. Uyayidlala indima yakho njengobaba nesikhala sokushiywa ubaba ngemncane angisizi.
3: Ngifisa futhi ngitshela amagama. Ngiyazizwa konke ntatakazi yami bengazi ukuthi wani ngikhanda yakho.
2: Uvimthembu
5: noRosa kuKhosi FM.

singena kuyona ngempela akithithami yethu ngamanje uzwile ke sobe sikhuluma indaba sithinta izinsizwa ngempela lana ngiyakutshela wena ulangele ihle kube ucela umenceza bese kuba ke nine indaba futhi eyethi time ke siphethe namhlanje khona ukuthi ke sawubona Lady Dingi nomuntu engizwana naye sebese mathandweni ngonyaka odlule ngiyakholelwa ekuzibambeleni izinto ukuze ngalokho ngicela imali kumuntu wesilisa futhi ke bengizama ungayiceli ngisho sengivale ngayo indlela sengibroke uthi ngicamela ukucela kubangani bami bangiboleke imali kade ke nginesifiso sokuba ke nendawo yami yokuhlala ethi mina uthi bengilongiyibeka imali ukuze ngizofaka ideposit yeflat engilifisayo alright uthi ngo-December ngikwazile ukuhlanganisa i-deposit ye-flat lami, ngabe sengiyalikhokhela, ngajabula ngaze nganika umuntu wami ispeki, awu, ayi cha, ayibujabule bo. Ya, kulungile-ke sithando sami ngiyezwa. Futhi-ke siyalalela la, asinjani makhosi? Asijajani. Okay, uthi-ke ngaze nganika umuntu wami ispeki, khona-ke ezokhululeka noma ngingekho. Kuthe ngibuya emsebenzini ngelinye ilanga ngafica umuntu wami nomama wakhe endlini. Okay. Bengibingelele-ke kube kuhle ngitshela ukuthi uzobona indodana yakhe bese yahamba. I'm sure wazofika nawe ukuthi ayi ngingena kwelinye izinga-ke manje. Abomeselethu ma. Uthi-ke nami futhi ngangizocabanga kanjalo angifuni nje ukuqamba manga. Angizothi hhayi-ke yabona-ke manje sesishango extreme right wangempela kule ndaba nje hhayi uthi-ke hhayi kulalwe-ke kuvuke ekuseni ngibone nje umama i-attitude kamama kuthi uyambheka hhayi umuncu nje hawu ngathi hhayi bo kanti umama katsheliwe into iflethe lami unokuba ney'nkulumo zokuthi le ndlu idinga umuntu ozoyinakekela ifudumale ibe yikhaya hawu he kanti nomlisa lo futhi vele akasakhonzile ukugoduka ngizizwa-ke ngididekile-ke sekuthi-ke nomlisa lo angimkhombe indlela ngoba manje hhayi akasakhonzile ukugoduka ekhaya sekumnandi usenefulethi selike labonwa na uma wakhe ngiyakutshela wena uthi-ke manje ekugcineni eseyivala le ndaba ushaye amfushane nje mlele lokho zefem wathi nje yazi nalomlisa ukuthi angimkhombe indlela hhayi-ke mina sengifuna uyishiya nani-ke balaleli ukuthi-ke njengoba ethi kuthi akamkhombe indlela ma nicabanga sekuhambe kwafikaphi kula magumba mani inhliziyo iphezulu sekugcineni lapho ekhosombeni kuhamba kanjani hayi uyangisabisa mevanathi kuthi amkhombe indlela usho nje ngendlela into esimcikeke ngayo uyabona umama usho ukuthini impela yena uma efika ucaba ukuthi he wema ngoba thina bo he uyafika ukuthi yabona lo muzi hhayi udingazi ukuthi unakekelwa nje unakekelwe nje lo muzi sewuyena osesho dade kusho ukuthi nje ubhinqa nawo ngintombazane ngoba naku la ikandodana he kanti usho ukuthi akamtshelile umama manje uthini kuthina uthi ngibona ukuthi uthini or uthi-ke ufisa simtshele ukuthi esimeni esifana nalesi ngidedeleni-ke mina ngibe ngendlela yami engibeka ngayo mina angithi uyangizwa nkosi mina mina elami litho lokuqala mhlampe ngimtshele yini umama ukuthi hayi bo akona kandodana la number one number two ngiyitshele yini indodana ukuthi ayi obuye phela ukuthi uye ngasekhaya ngoba okudlula la bazobuya bonke bazovakasha la ngoba wena usuthani ungabi mningi ekhaya elami lesithathu lithi amkhombe yini indlela ngifuna ukusho ngendlela asho ngayo uthi ngenzenjani ngidekile sekuthi sekuthi lo mlisa lo angimkhombe indlela enziwe njani angishiye nabalaleli wena ubuzothini hayi msusmile ubuzothini naw mbobo umakhosi akasakhulumi sekhombisa indlela yobukukhomba indlela nje awu usushange iy'mfuphi kanje hayi kulungile mlelo ukhoze FM asenze njalo-ke uyakuzwa njalo usiyangadle kodwa-ke vele sikhuluma iqinisela imsulwa ukuthi kwenziwe njani asilwi asiqonde ekuhlukanisa imizi kunalokho siyakha nizoqhama nendlela enhle ezowenza yonke lento igcine leli findo liqaqekile kujabule umama ezali ethole iqiniso kujabule umfana esethole ukuthi impela engathi bese ngihambisa kakhulu athi uwehlisa kujabule intombazane ibona ukuthi akashintshile kuseyena lo bengivele ngithandana naye ukuthi nje kube khona lolu shintsho olube khona sivamise ukwenze njalo kwesakhe esikhathini esiningi
yabona ke la la ufeza ufeza uthi ke sengithole omunye awufeza nawasu wafa usawuthe silondeni.

0: mlaleli ukhosi FM lukuzulela umdlalo womoya osihloko sithi imizwa nenhliziyo esiyubhalela nginombeko magubani
1: thamela isiqephu seshumi nesiyagalolulu
2: makhelwane kanti
3: hey
2: yena ntombi kaSotobe
3: hawe empeleni bengahlase nokuzala wemantombela kade ngizama ukushayela ucingo kodwa kumane uvetheza umlungu nje yikho sengithaya ke ngizokubheka
2: hey hayi ke ntombi kaSibiyi ugugu phela kumimisi ngisakhumbula nje konje ukuthi ngiyibeke kuphi naleyo selula le
3: hayi kumantombela iselula kumele uyibeke la iduze kwakho ngaso sonke isikhathi Ngenzeka uphuthele umyalezo obaleke kabi uma uyibeke kude nawe iselula.
2: Cha, hayi uqinisile kona makhelwane. Kodwa ke phela ube ukukhumbula ukuthi sina sakhula zingekho vele lezi zinto.
3: Hayi iqiniso lelo ntombi.
2: Mina nje ukukutshela iqiniso ngibe ngikhohle ukuthi kuneselula la ekhaya.
3: Ah, usezashintsha phela izinto. Sashintsha kakhulu. Nempilo ke iyashesha.
2: Hey, wasashongo dadu.
3: Hawu.
2: Sina phela sakhula sibhala izincwadi sisifake eposini. Emva kwalokho umuntu useyohlala inyanga yonke ubuya kwezimbili ubuya
3: kwezintathu.
2: Elindimpendulo njengamanje.
3: Ayibo. Ayungangikhumbuza indaba yepost Mantombela. Uyazi kunencwadi engayibhalela uNgcobo. Ngenkathi sayibika phela la kumina. Namanje ngisayibekile leyo ncwadi.
2: Uchebo kahle wena.
3: Ngempela.
2: Asabona ngani amagama kuleyo
3: ncwadi? Lutho tathe ngisho nephepha ebhalwe kulona selaqala labo tsuka.
2: Hey, ubizane ngabonake. Kwa usho ibekele noma sibi?
3: Habe, uthini Mantombela? Ibaleke kabi kumina leyo ncwadi. Ikhubuza izinsuku esezadlula phela. Ungcobe sangishela. Oh, sikanini madoda, hey kwakumnandi ke kanzethu.
2: Lisho liphindi makhelwane. Insizwa yeshela intombi kuphela iminyaka. Hayi nje izintombi zamanje. Ezivuma ngosuku nje lokuqala. Angisayiphathi ke eselula, akunike inamba yeselula nje useqomile.
3: Yebo. Ingakho ke nemshado yazi phela kungakaphoni maseko. Abanasi isikhathi sokulinda ukuze bafunde kahle, bamfunde umuntu. Hayi.
2: Hey kodwa ke nawe phela manje uyasho nje masibiya. Mina kwangithatha iminyaka emibili yonke ukuvuma ukhuzwayo.
3: Habe.
2: Kodwa wajika wangishiya futhi dengwane nje ngenkathi ethola uthando olusha.
3: Hayi uqinisile ntombi kaMahlobo. Izindaba ezithinta imizwa ziyinkinga. Yingakho kubalekile ukukhuthaza abantwana ngokubaleka kwemfundo phela. Kuhle bafunde kuyimela ukuze bangaphelelwa ithemba umubudlelwane kungasahambi kahle.
2: Hayi azama khulu impela amazwi akho makhelwane. Ngifisa sengathi nje abazukulu bethu bangaweza.
3: Hayi kunjalo dadewethu. Kodwa thina kumele nje sibonge umdala ngokusipha abantwana bamantombazana abakhonza isikole. Hayi abazali bakhala umayimayi ke ngani zabo la eminyaka.
2: Hey ungashongo ntombi. Awubheke nje umzukulu wami washiya phansi isikole, wayozifaka nje shi eidakamizweni. Sengithemile kuzenhlanhla ngoba phela sengathi yena akazingeni ke indaba zabafana.
3: Hayi khona sekuseduze phambili mantombela. Awabalwa engakachanyiselwa.
2: Eh noma kunjalo ngiyamethemba usinenhlanhla ngoba yena ubengakazangene ezinkingeni njengontanga bakhe.
3: Hayi angisakuzwa ke manje Mantombela. Ubani kanti osenkingeni uNosipho?
2: Cha, angishongo kanjalo masibiya ungangizwa kabi Ntombi.
3: Hayi makhelwane. Ngicela ukukhuluma uma kukhona okwaziyo. Na izolo ngitshela ukuthi umzukulu wami akaguli inyameni. Ngamani ngakhungatheka nje. Ubuqonda ukuthini ngalokho?
2: Cha makhelwane. Bengiqonde makhelwane bengiqonde ukuthi umsebenzi wesikole phela umdalela ingcindizi uNosipho yamazi ukuthi uthanda ukuphasa ngokwedlulele nawe into yazi kahle nawe leyo
3: hayi ngiyakuzwa hayi ushaye khona makhelwane umzukulu wami ukhonza ukuphuma phambili hawo uyasicishe ngakhohle ubusuzwile nje ukuthi noma isintulo uzoqala ama class engeziwe
2: hayibo lutho masibi Sase samnandike lezo indaba nkosi yami.
3: Hayi kunjalo makhelwane.
2: Oh.
3: Uthisha nje wethembisa ukusebenza ngokuyikhandla ngakho sekhe isidingo sokubhalela umbumfu.
2: Hawu, oh. Ngiyajabula ukuzwa lokho ke wemasibiya. Mm. Usinenhlanhla obehlalela ovalweni phela ukuthi uzofaila mhlawumbe.
3: Hayi sengakhululeka umzukulu wakho ngoba konke sekulungile khamba ngomunye. Mm. Abazukulu bethu bazophuma ephephandabeni kulonyaka.
2: Oh.
3: Hayi ake ngikushiye ntombi kaMahlobo. Ngisafuna ukuthi shelele izintolo. Sasa ngizoya kolanda imshanguze yami kashukela emtholampilo. Khona amaphilisi engizocela nje udokotela ngishintshele wona. Hayi hayi hayi awangiphathi neze kahle.
2: Oh kulungile ke sodoba. Sengathi uhamba kahle ntombi emtholampilo. Sizobe sibonane.
3: Hayi, kulungile mahlo.

0: Qhubu mphathi.
1: Oh, Jama.
0: Ey, ngiyaxolisa ukuphazamisa. Kunodatshana nje bengifisa ukulibeka la kuwena kodwa ngingabuye ngibuye phela ngesinye isikhathi. Ayi ngoba ngibone ngathi umatasa.
1: Hayi njengoba ungena nje Jama, ngizama ukuxhumana nomhloli ngocingo. Cha, ungakhuluma mfowethu ngilalela.
0: Mphathi, bengicela nje ukufaka isicelo sokuthatha ikhefa nale insuku ezimbili.
1: Okay.
0: Yes, ngifisa ukuphelezele umamsomphela ngithi uma SM Khomazi.
1: Awu.
0: Hey, inkinga ke mphathi ukuthi kuneyimpahla ezinkulu ezidinga imoto eyiveni.
1: Awu, mfokodla mina. Umthwalo usuzobhokweni njalo?
0: Njalo nje mbovu. Konke sekumi ngomumo.
1: Awu, simfisele uhambo oluhle kumamsomfethu. Sengathi nomphakathi wasemkhomazi kungamamukela ngezandla ezifudumele.
0: Hayi, sibonga kakhulu mbovu. Ngiyethemba nje ukuthi bazomphatha kahle abantu basemkhomazi.
1: Asethembe mfowethu.
0: Eh, kunjalo. Eh, bese kuba khona ke ngifisa ukukubuza mayelana nokuthatha i-leave. Konje izinsuku ezimbili azibdingi ubufakazi bokuthi ngithatha ikhefu.
1: Hayi, kunjalo Jama. Incwadi yobufakazi idingeka nje kuminsuku seseve kwezimbili.
0: Hayi, ngibonga kakhulu umphathi. Hey, phela sengijahe kabi ukuthi wedlule lo msebenzi wokututa. Ikhona phela umuntu ezogxila emsebenzini wesikole.
1: Hey, wemfowethu, ungakujahi ukuhamba kwenkosikazi Jama. Usazothwala kanzima.
0: Awu. Usho kanje mbovu.
1: Ngiyakutshela mfowethu. Indlu izokuphenduka ibe enkulu ngenye indlela. Ubobuza kithi siyasho amakhosikazi aya kamathanda nhliziyo.
0: Hey, ngiyacabanga nje ukuthi wathwala kanzima mphathi.
1: Hey, mfowethu.
0: Kodwa ke kwabuye kwedlula phela ngoba hey, ubuke ukuchachambile. Hayi akubuzwa ke nje ukuthi hayi awuludlo libabayo.
1: Hey, wejama. Kwakusinda kwehlela mfoko Dlamini. Uyazi ngangicabanga ukuthi ngizosanganelwa yikhanda. Ningcono nina ngoba ninazi inkinga emshadweni wenu mfowethu.
0: Hey, uthi khona kodwa umuzwe ngena intuthu mbovu.
1: Awusho kanje. Mina ngibona sengathi niyahloniphana nomamsomi.
0: Khona kunjalo kodwa hayi mamsomi ubuya hlushwe isekwale.
1: Awu. Awu mfowethu. Hey, unesifo esibi kuma nesikhwele ejamba. Uyazi ukuthi mina isona sangihlukanisa nomazwana.
0: Awu. Hey, kwakuyinhlobo nike yesikhwele leyo mbovu.
1: Hey, wemfowethu. Umazwana wayethanda ukungimatanisa namathishela akazangashadile. Athi ngithandana nawe. Awu. Saze sagcina ngokwehlukana ngoba wengiphoqa ukuthi ngivume amacala engingawenzanga.
0: Hey, ungayisho le wembofu.
1: Ngiyakutshela mfowethu.
0: Uyazi ukuthi phela lapha endlini silale singasakhulumisani nomamsomi.
1: Awuyini manje?
0: Emva kokumxoxela ngesigameko sayizolo phela la esikoleni.
1: Eh.
0: Kube nje ukuphatha igama lika Mantuli. Wo, kwabe ngiyithinte.
1: Hayibo. Ubobuye uthi uyadlala jama. Awusho mfowethu. Umamsomi unalo nolwazi lokuthi uke wazwana nomantuli.
0: Awazi kahle. Yingakho phela befutha amalanga. Ucabanga ukuthi soqhubeka lapha ezagcina khona.
1: Hawu ungehluleke singalwanga Dlamini mfowethu.
0: Ey, nami ngidumele nje mbovu. Yazi uvele wangiqhumela ugwaye katiki, wagcina ifaka negama lakho phakathi.
1: Hawu nakho kokukhulu. Uthi ngenzeni mina?
0: Hayi utangi kudedele wenza umsebenzi wakho. Ngamanye amazwi bekumele ngiyeke abafundi batholane phezulu nomantuli phela.
1: Hawu uyaganga kuma ekhuluma kanjalo. Ingani thina sisebenza ngokubamsana nemfowethu?
0: Kunje ngoba ngisho ke nje. Umamsomi nje emphathi, ayi udlala isikhwele. Siyama ubulala.
1: Kusho ukuthi kuzomela uqaphele kunyawo lwakho mfowethu ngoba uyakudivorce uma kwashayela wawule silungweni.
0: Uyazi mbovu, mina ngisiye umuntu obukhali kubantu besifazane. Ngisho umbali uyakwazi lokho. Ukuba benguye nje, bengizovele nje mina ngiyitshele ngabandayo ngikhululekele.
1: Cha, uqinisile Jama. Nami ngiyakwazi kahle lokho mfowethu. Ngiyacabanga ukuthi noMisintuli uyafisa nibuye lana.
0: Hey, yena unazi isifiso kodwa ke phela ungeke salungimpela nje. Kuphela mina nganiwe manje. Futhi nje siphathene kahle kabi nomamsomi noma nje phela buya benezakhe njengomuntu wesifazane
1: mphe. Ukukhulumisa kwendoda eqotho Jama. Umqondo wakho uvuthiwe mfethu ukhaliphile.
0: Kuhle ukukhula mbovu phela sezona insizwa manje. Ingakho kudingeka sicabange nje abantu abadala.
1: Eyi kunjalo mfoka Dlamini. Sezadlula insuku zokuqona ubuthapu thapu nje. Ngaleza ikhadi zasingekho nezifo lezi ezigcwele umhlaba wonke manje.
0: Eyi mbovu. Kwafika ugcunsula nongculazi la umhlaba wajika. Hey, yazi nimphathi hayi ngeke phela sengibambezela isikhathi eside manje. Ake ngicelile iform le ebengize ngayo. Ngizothi ngiqeda nje ukuyigcwalisa bese ngishiya kumabhalane.
1: Hawu kanikhululeka Jama. Kuwumsebenzi wami umfowethu ukulalela othisha.
0: Hayi mphathi ngibonga kakhulu.
1: Uthi ke indlela enhle lapho kumamso umfowethu.
0: Hayi, mbovu ngiyokwenza njengoba ushilo nje.
1: Lungile mfowethu.

0: Cishe sengizibhakishe zonke impahla zokugqoka engizozidinga. Kuzumele ngilale ngisifake emotweni. Khona phela umsebenzi uzoba lula ekuseni. Kaze usikhumbuze. Uzovuma yini ukulayisha impahla yami yasegumbini njengoba silale sixabene nje. Hayi cha. Kuzomele ngizehlise kuye ngivele ngixolise ngoba phela empeleni ngempela imina engimsukele. Kodwa inkinga enginayo angimthembi lo mantuli lo. Kuyangifikela ukuthi sengathi wahlukana nosikhumbuzo wami nje lungakaphili uthando lwakhe. Futhi Nkosi yami mhlawumbe luzovuka nje njengoba esezozwa phela ukuthi sengisemkhomazi. Eyi kodwa ngempela kwenziwa yini ukuthi nami ngingayicabangi nje indaba yalo muntu wesifazane ngesikhathi sokuthi phela ngithathe isinqumo sokuthi ngiyasifaka ngempela isicelo. Eyi uyazi. Nkosi yami, bengeke nje mina ngivume ukuya emkhomazi. Angeke phela kulungi ukuthi ngishiye uMantuli. Achithe umuzi wami, mina esengiwusebenzele kangaka ngiwakha. Eyi, kodwa Nkulunkulu wami. Cha, akwengihlukane nemicabango engeke isangisiza ngalutho. Angethembi ukuthi usikhumbuze uzongixolela. Eyi.
1: Ngena. Ngena baba, kuvuliwe.
2: He ntombi. Kuduma usikhumbuze ikhanda lakho, he?
1: Kanti wena nomusa waze wangizuma ke mngani wami bengingakulindele.
2: Hambe, uthi nombali. Hayibo, phela bengeke uhambe nje ngingavalelisanga gele. Hawu, owazini ukuthi inhliziyo yami ibalisa kanjani njengokuhamba. Ngifisa sengathi nje ungahlala noma inyanga ke eyodwa ukuze ungifundise umsebenzi. Oh, hawu. Yazi ngizima kanjani ungena ecatlweni zakho?
1: Hayi suka, ungakhathazeki wena nomusa, uzojwayela. Lunye kuphela nje usuku oluba matasatasa okwedlula olunye ke la emtholampilo.
2: Ushiqini kudey mngani.
1: Ngqo. Alukho kolunye mngani wami. Kusuka kungadlalwa phela ngolwesithathu lweklinikhi. Kusuka nesinedolo, sifuna ukubona udokotela.
2: Yebo, oh, lapho ke nje ama off arm abejwayele ukuqondana nezinsuku zeklinikhi. Ingakho nje ngingazi ukuthi ngizothathani ngihlanganise nani mangabe usuhambile we ongisangene nje.
1: Cha, nomusa. Ngikhumbula kahle ukuthi phela wena wawukhona kwiclinic day lesigcine ngayo uzokwenza lokhu ke ebengikwenza. Kuzomele uqale nje mngani usuku lakho ngomthandazo ukhuleke ubikele uJehova ngakho konke izinkinga nezincini ihamba nakho konke okunyaye mngani nami ungalokhu nje uhlupha ngalokho.
2: Hey oh wazoba ngiqinisa idolo mbali yazi sekuyangikhanyela ke manje ukuthi hayi ngizongena shi ecatlweni zakho oh. Azi nje bengiloke nginovalo ngithi eyebo ma kodwa nje sengiyabona ukuthi hayi no ngizolibamba lishisa.
1: Yebo ke. Cha futhi ke mnganami ngiyayithanda nje indlela ozithemba ngayo mngani. Futhi kuyabonakala ukuthi yabona ke manje hayi sisi usunyathela ngolunye unyawo.
2: Eyi ngiyabonga mbali oh hey yize noma nje phela inkulumo yakho izwakale sengathi inobut phakathi.
1: Hayi suka mngani. Emaqinisweni ke nawe uyayazi phela inkinga yakho yokubuya ungahloniphi.
2: Hawu.
1: Kodwa khumbula ke mngani wami, usuzophatha abantu manje. Uhloniphe noma usuhloniphe ozakwenu. Uthobela abaphathi abakhulu mngani wami. Kodwa nje okukhulu kunakho konke mngani. Kuzomela uhloniphe iziguli mngani. Futhi ayi yabona ke leyo kuthathisa abantu abadala. Iyeke mngani. Iyeke.
2: Hayi oh. Ngizwa kahle. And futhi nje ngiyabonga ongokuthi ungiyadle. Angivalelise mngani. Khona nawe nje uzoqedela ukupakisha.
3: Sibeka lapho isiqephu sethu imizwa nenhliziyo esethulelwa uKhozi FM.
4: Woza ke sobungaza amaciko nesintu sethu ngomgqibelo mhlaka 27 kuJune ku-2026 eSun City Super Bowl.
5: Amasango avulwa ngehora lesibili ntambama ngo-2 bese kuba umnandi beqala.
4: Kuzobe kukhona imafika izolo, Youngstana, Khuzani, Shandesh, nabanye abaningi.
5: Tikala ku 350 rand e ticket pro na spa ticket lingenisa esangweni eSun City leso Super Bowl
4: siyakhala mo Sun City
5: uma puthelwa.
6: Nakhu okuzayo ohlelweni no Lady D.
7: Igama lami ngula ngelihle mncane ngizobe ngisohlelene luka Jabulu Julo no Lady D. Awusuka madodana abathi sikhukhuka sesimatshwele so Khosi FM. Sobe sikhuluma ngokwantalala lwe mental health osolixaka abaningi lapha esizweni sethu.
6: Hlala

0: Uhlezi no Lady D.
1: Ngo 9 kuya ku 12
0: ngokukhozi FM.
2: Indaba enkulu bafethu lana sikhuluma indaba yokhwantalala lo mental health. Umbulalazwe. Ingqikithi umnyombo ingonyuluka kuyisona sizathu esihamba phambili. Esenza ukuthi abesilisa bagcine bekhetha noma ke ngithi beqoma ukuthatha impilo zabo ngokwabo. Ngoba lento ye mental health bafana bakithi ifana nenxeba le screwdriver. Siyingozi screwdriver ngoba masigwazi umuntu sihamba size siyonqinda ngethabo. Kodwa inxeba libonakale ngaphandle liziwa umninilo kuphela. Kuloke zwakale nje ethi kuthi wesibani bani kubuhlungu bathi ingozi into ekudla ngaphakathi ibingabonakali ngaphandle. Ngelinye ilanga noyikholwa lento ye mental health ukuthi ingozi iwumbulalazwe. Zishili namba ashila amaphesenti ukuthi abesilisa yibo abahamba phambili ngase kuzibulalela. Yini isizathu saloko? Yini isizathu saloko?
1: Nakho ebekwenzeka uJabulu Jule.
3: Mamkhoza, mina ngashada ngiqeda nje ukuthola iziqu zami enyuvesi ngisemncane ngokweminyaka. Umyeni wami umi kahle ezimalini. Selo ngaphuma enyuvesi angikaze ngisebenze ngoba umyeni wami uyena owenza yonke into ekhaya. Futhi angivumelekile ukuphuma ngiyosebenza. Inkinga yami-ke isekutheni anginazwi endlini.
1: Tea time.
3: Uma okhona futhi omunye ophila le mpilo yami kwenza kanjani ngoba hayi kunzima, kunzima ngempela ukuthengelwa yonke into njengengane ube umdala.
4: Hayi, keke khehla, keke.
5: Usisi akahlale phansi nobaba wakhe. Ahlale phansi. Baxoxe amvulele wonke okungaphakathi kuye.
1: Inkulumo egcwele iyatholakala kwi-podcast yokhozi www.ukhozifm.co.za.

0: Lenko.
1: Ngijabula kakhulu.
0: Sithole ku 93.1 noma ku SABC Plus app. Ulalele ukhosi FM. Luhamba phambili.

0: Ngolize nyemdunga ngokuthatha ngamawala. Ngoba phela kumele sixabane sibe sizihlobo. Okwethu ukuthi siqondise nje ubugwegwe nganeni.
1: Eh, xolisa impela ndo sixolisa ngoba siyakha la sizama ukulungisa izinto.
0: Impela mntu ngokunjalo kodwa ke kuwo konke nje alikho iqiniso kulento oyishoyo ukuthi wazothila uqala ukuphuzisela
1: kimi. Manake manake. Usho kanjani manje ndozi ukuthi alikho iqiniso angikuzwa.
0: Nduna. Uma ungakhumbula kahle nje ngafonela uwe ungitshela ukuthi umntwana bedakiwe behilizisana nomalimikazi wakhe wazwa mvulela icala kunjalo
1: ayikona kucishe kubini ayikona uqinisile
0: manje akasikho isidingo nduna sokuloku sithwesana amacala ngokuganga kwengane siyazi sonke ukuthi ngisho ingane ungayikhulisa kahle kanjani uma isindala isicabangela yenze izinto ngendlela yayo.
1: Kona uqinisile khumbuza. Uqinisile impela. Hayi ndoda kulukhulu impela ngakumina. Ikakhulukazi nje wangi umhulu wendabuko. Singaganga zonke ingane kodwa amaganga yakwaNduna ingane hayi kuvele kudlulele. Bese ngathi yona yodwa nje uhlupho. Eyami ilindeleke phela ukuthi ibe isibonele esihle endaweni.
0: Hayi ngiyakuzwa Nduna. Ngiyakuzwa Mdunga ngiyakuzwa.
1: Okunyeke wena Ndusi ukuthi uazothila usuke wenza izinto eziningi ngamahlazo emcimbinini wakhe.
0: Hawu.
1: Nesuni samike nje sasesidicilile kaphansi ngenxa enkani yakhe. Yikho ngithi ake sibonisane ukuthi sikhalima kanjani ingane. Ingazi ihlebeleke igcine ngasalawuliki.
0: Hey, kodwa mina ke ngiyamangala ke Nduna uma kusene izinkinge nje.
1: Umangazwa yini ke manje Ndusi?
0: Angithi Mdunga uthe umemulo lo uzosiza ukuthi ingane iye kukhlupho. Usuwenzile phela kamanje lo memulo lo wenu. Kodwa nako sisakhala ukuthi ingane isekhanda limtshelo kwayo. Uthi khona nje kodwa lento yendoni.
1: Ehhe, Ndosi umcimbi wona phela ubuhamba ngendlela.
0: Ya.
1: Kwasuka yena kumnikazi wendaba wafaka unyawo. Asazike noma lokho besikwenza kuvele kwachitheka ngenxa yaloko yini asazibheka.
0: Imake Mdunga, uqonda ukungitshela ukuthi ukhona namathuba ukuthi yonke lento bekuchitha isikhathi nemali nje.
1: Ehhe, asazi Ndosi, asazi impela ndoda ukuthi abadala bawamukele into lomsebenzi ngenxa yenzo ka azothile.
0: Uma bengamukelanga ke ngabe lokho kusho ukuthi yonke le nishinishi le isazoqalwa phansi. Uthi ningi mina kumali.
1: Hey mtaka Ndosi, asazi ngempela kona. Uyabona nje umuntu useyozwa kahle mase siyosha umhlaso. Siza ukuthi kuhambe kanjani. Makudingeka futhi. Makuthi kanjanjani kumuntu usengenza izaba zokuxolisa ke makuthi khona la kukhaleleka khona.
0: Hayi cha, impela kumalo kunzima kulezi zinto zenu. Hayi, kulukhulu.

0: Ah. Hayibo. Konje ngilale kwamangena. Eh, ikho umuntu evuswa yiphunga lenyama. Ama pork chops phela lawa nokawe. Hey, uyangaso uMahlokofu. Uyazi ukuthi ngiyayifela ngenyama yengulube. Hey, sekhoza ngisho namathe. Kodwa engathi ngaqala ngento ebandayo ngithi nje ukuqaqa ukuvula inhliziyo.
1: Konko. Goge, tumbeza, hlophe. Mathunde enkundleni kuvela ithole. Ayisukanini madoda. Hey, basithanda sami. Hayi, kwangcono ngikufice kahle usuvukile. Phela ngihamba usalele.
0: Hayi, ngazi ngavuka kamnandi madoda. Ngithakazelwa.
1: Nama ngizenze sithanda sami, ngenziwa nje ubumnandi benhliziyo.
0: Usojajuliswa yini ekuseni kusa nje wedlokofu?
1: Hayi bo, ungabuza izenzo zakho hawo. Uyazi bengayitshena ukuthi uzoshaya into ecokene kanje.
0: Unabani?
1: Hayi bandla, indlela emuphuze ngayo. Hayi, bengithi nje uzoshaya udaka.
0: Usho kanje ntusi.
1: Ayibo, yabona nje indlela emuyiyona. Ayibo, ngize ngasola ukuthi hayi, mhlawumbe umkhwena lo ubuyele nezinto zakovanda. Leze kuhlezi ikhalwa ngazo.
0: Oh,
1: ngendlela ome kungakhona. Awema, hayi.
0: Hawu, uzodlokova edlala kahambi.
1: Ayilali ngawe hawu goge. Yazi, bengiyitshena ukuthi sengikujwayele ukuthi hawu, vele nje, uzoshaya, ekuzwakale. Kanti hayi. Hayi hayi angibuzange langeni. Hayibo ubaba, hayi ngabona ukuthi cha usafihla induke emqubeni.
0: Hayi shona nje umzimba wami ubeka ngaka nje.
1: Eh
0: ngisathi ngisazobuza nokuthi akukho yena okubandayo ngithi ukhipha iva ngelinye phela.
1: Ngekulunge gogi. Kumele udle kuqala bese ke uyazama ukuthi wenze njani. Kumele ubuyise amandla kuqala sithando sami.
0: Ngibuyisa amandla. Usafuna inkonzo asekuseni wedlokofu.
1: Hayi bo hawo. Kodwa ke phela umusho kanjalo uyazi ukuthi inkonzo ayinqatsha. Hleze nje umuntu ayilahlekisele ngeyibusiso.
0: Yabo.
1: Kodwa ke mina cha bengiqonda ukuthi akukuhle ukuthi ufake utshalo esiswini ungakadli. Ngicela udle bandla baby. Qala.
0: Hayi khona kunwa kamnandi impela lokudla. Hayi ngeke nginqabe nami uma ungiyenga nje ngenyama yengulube. Usungawoletha ke nawo phela ubhiya sibone ukuthi iyavuleka yini lenkonzo.
1: Hayi kulungile ngizowuletha baba. Kodwa nje umuthembisa ukuthi uzowuphuza uma usuqeda ukudla.
0: Hayi. Ushentjweni. Hayi ngeke ngiyeke inyama sengiyibona. Esalo sungidlulisela ucingo lwami lapho kwi-charge bo. Ngibe ngivulela umkhwenya. Ike ngizwe phela ukuthi uhambe kanjani ngenkathi siyo esayongila. Ngesikhathi usayongilandela ubhiya lapha ekishini wedlokofu.
1: Hayi, kulungile Thumbeza.

0: kakuhlekani.
1: Mateke izimi belizolukunya nobabili nefoni yenu.
0: Hayi, abengizovele ngiphonsela nika ivele lidle ifoni mina ngidle phansi. Yazi ngiyabona ngicabanga ukuthi yonke lento ihlanga yabona. You don't know what goes through one's mind uma ngabe umuntu esengozini.
1: Yaza ngithi ihlaya phansi. Usuke nje nawe wayebeya ngendlela ehlekisayo. Manje manje sicabanga nalizimu kabantu likwini cellphone.
0: Yeah, ima kufunani ke nje obungifanele we beauty.
1: Bengi-checka nje bakithi ngifuna nokuxolisa nkosi yami emphathi wami yazi ukuthi ngikushiye wedwa ubusuku bonke. Kube yiphutha nje libi mphathi.
0: Akusenani, kuyezwakahla.
1: Bengiphatheke kabi ubusuku bonke. Ngimica ngithandaza nkosi yami ukuthi sengathi nje ungathula usizo. Hayibo, ugcine wenzenjani?
0: Hayi, ubuzelani, angithi nonke ningilahlile nangishiya kanjani.
1: Hayi, okahle mphephisa mphathi. Yazi ibingekho into umuntu abengayenza. Mazi kumthambo mesethi nje sihambe. Uyazi
0: ubani?
1: Uyazi ngeke phela ngathi ngilahlekise ngokukhona ngokungekho
0: mphathi. Ande ngicabangile nami ukuthi hayi bungekwenzela ukuthi kulela bhoqolo liwumthambo. Yazi ngiyakhuza njalo ebeauty. Umkhengelo uyingozi kabi tshena.
1: Ya, ngixolisa impela mphathi bakithi ungixolele.
0: Hayi kulungile sithando sami ngiyakuxolela yazi. Kanti ke nami ngibheke kwaze kwasaka webeauty ngikutshene. Ngisaba phela ukuthi ngaze ngidlama zimzimu namabhubeza khona khona la. Ha, ngiyakutshena be kwase kuseni ngakhumbula ukuthi ha, ngine number lo muntu wakwangisiza ngesikhathi ngihambisa ingane esikoleni. Ufike ngokushesha ngikutshena wazongisiza kawe. Sebeyaqeda manje kufaka isiphewile.
1: Ha, bakithi. Konke sekulungile.
0: Hayi ngiyakuzwa njalo ukuthi ke uyangisiba. Uma ngabe ngikhuza ngalo mthambo wakho lo. Akusiyena umuntu njalo umthambo omgenge webusiness kitchen. Ubo gawula ubheke. Ngiyakutshela umthambo lo uyisilwane kabi, usilwane qobo lwaso lesi. Angithi umbonile ngananazi ukungishiya emgaqweni ebusuku umuntu wesifazane. Akazi nokuthi ngisala ngibe njani. Ungalokothi ke umthembe lo muntu onjani ngiyakutshela.

0: Ntate Gogo, nivuke njwanga.
1: Sizwa yakithi, inilale kahle kodwa.
0: Hey lutho ndoda, kubhlungu umzimba yonke.
1: Awuyini, bendlala uginqi igongqo enodumbi.
0: Kuphi khona? Kifuke endlini yaka na.
1: Hawu, kanjani futhi manje?
0: Hey, dombi wathi ngimjwayela hambe.
1: Ini?
0: Kari sabathengi yamncenga, wari uzotshela ntate ndula. Ngivele kafuka ngabaleka ndoda.
1: Awu, kwakubike lokho. Kungcono kodwa ngoba ukwazile ukuhamba uzofika ekhaya.
0: Hey, washo kalula ndoda. Washo ngoba ungazi. Hey, bekihamba kiwa ndlela yonke kidakiwe ndoda.
1: Hayibo.
0: Kise ngahamba ngendlela lonke ndoda, ngijahwa izintsha.
1: Hayibo. Ngempela.
0: Ivele kwaphela kudakwa kuchamuka indoda nesibhamu imemeza ndoda.
1: Wese njani kodwa kusasa?
0: Hey, kivele kabaleke ngari yafa. Kakijima kaze kafika endlini yaka. Hey, sekisaba. Bezothi ngintshontsha nkomo.
1: Sorry ndoda, amadoda ekwangubike lokho.
0: Hey, cabanga nje sekiphinda ngiba nelinye iqala kunduna.
1: Hayi, bekuzoba kuphi ngempela phela, sibonge nje ukuthi usindile.
0: Hey, umzimba wami ndoda, uvuvukele, buhlungu.
1: Oh.
0: Hey, ngifuna nokuphindela emva kuyolanda ngubo yaka.
1: Hayi, ima, bese ekhishwa yini manje ngu?
0: Ha, yangisinda ndoda, sekibale. Ha, ha, ha, ha, yangibambezele kayilahla phansi ndoda. Ikufa ingibuka emehlweni.
1: Hey, ngatse ngiyakubona ubaleka netshali.
0: Hey,
1: asithembi ukuthi uzoyificisa khona endleleni.
0: Hayi, ngithemba njalo ntata.
1: Asibe sikhulume ke ndoda abadoda. Ube right bo.
0: Kulukhile ntata.

0: Sibili pambili gena lo shele basi gibe bunda jove singa mashuma mabili na tlani mzuzu nga pamba wabumbane elesi kombisa ihora shiloti ningi nda basi kpatile zona na kusona isika basi sibili salo shele basi gibe bunda yibona vela lili bakulima na hati naganjani solmo ntilia vela nili nyituba leo sizo teo paolo hati na mtlanje lao shele na sibili nga peto lo si Tengise, sibe siqhubeke singeneke kwezinye izindaba esikuphathele zona.
1: Kuyiqiniso lisobala. Ukubhema nokusebenzisa ama-vape kuyingozi empilweni yakho. Akukhathalekile ukuthi uyabhema nje okanye usebenzisa i-vape nezinye inhlobonhlobo zemkhiqizo kagwayi enenicotine noma engenayo. Konke kuyingozi empilweni yakho. Abantu abaningi kakhulukazi intsha badukiswe ngemfundiso ukuze bakholelwe ekutheni ukusebenzisa ama-vape kuphephile kunokubhema. Ama-vape awasiwona nje umusi wentuthu nomhamuko wamanzi ongenabungozi. Aqukathi inicotine namakhemikhali.

0: Ngixolise nje mntu ngokuthatha ngamawala. Ngoba phela kumele sixabane sibe sizihlobo. Okwethu ukuthi siqondise nje ubugwegwe nganeni.
1: Xolisa impela ndu sixolise ngoba siyakha la sizama ukulungisa izinto.
0: Impela mntu ngokunjalo kodwa ke kuwo konke nje alikho iqiniso kulento oyishoyo ukuthi wazothila uqala ukuphuzisela
1: kimi. Manake usho kanjani manje ndusi ukuthi alikho iqiniso angikuzwa.
0: Nduna. Uma ungakhumbula kahle nje ngafonela uwe ungitshela ukuthi umntwana bedakiwe behilizisana nomalimikazi wakhe wazwa mvulela icala nginjalo
1: ekona kucishe kubini hayi kona uqinisile
0: manje akasikho isidingo nduna sokuloku sithwesana amacala ngokuganga kwengane siyazi sonke ukuthi ngisho ingane ungayikhulisa kahle kanjani uma isindala isicabangela yenze izinto ngendlela yayo.
1: Kona uqinisile khumbuza. Uqinisile impela. Hayi ndoda kulukhulu impela ngakumina. Ikakhulukazi njengoba ngiwumholi wendabuko. Singaganga zonke ingane kodwa amaganga yakwanduna ingane hayi kuvele kudlulele. Kube sengathi yona yodwa nje uhlupho. Eyami ilindeleke phela ukuthi ibe isibonelo esihle endaweni.
0: Hayi ngiyakuzwa nduna. Ngiyakuzwa mdunga ngiyakuzwa.
1: Okunyeke wena ndusi ukuthi uazothila usuke benze izinto eziningi ngamahlazo emcimbinini wakhe.
0: Awu.
1: Nesuni samike nje sasesidicilile kaphansi ngenxa enkani yakhe. Yikho ngithi ake sibonisane ukuthi sikhalima kanjani ngani. Ingazi ihlebeleke igcine ngasalawuliki.
0: Hey, kodwa mina ke ngiyamangala ke nduna uma kusene izinkinga enje.
1: Umangazwa yini ke manje ndusi?
0: Angithi mndungu awuthe umemulo lo uzosiza ukuthi ingane iye kukhlupho. Usuwenzile phela kamanje lo memulo lo wenu. Kodwa nako sisakhala ukuthi ingane isizokhanda limtshelo kwayo. Uthi khona nje kodwa lento yendoni.
1: Ehhe, ndosi umcimbi wona phela ubuhamba ngendlela.
0: Ya.
1: Kwasuka yena kumnikazi wendaba wafaka unyawo. Asazike noma lokho besikwenza kuvele kwachitheka ngenxa yaloko yini asazibheke.
0: Imake mntunga uqonda ukungitshela ukuthi ukhona namathuba okuthi yonke lento bekuchitha isikhathi nemali nje.
1: Ehhe, asazi ndosi, asazi impela ndoda ukuthi abadala bawamukele into lomsebenzi ngenxa yenzo ka azothile.
0: Uma bengamukelanga ke ngabe lokho kusho ukuthi yonke le nishinishi le isazoqalwa phansi. Uthi mina kumali.
1: Hey mtaka ndosi, asazi ngempela kona. Uyabona nje umuntu useyozwa kahle mase siyosha umhlasho. Siza ukuthi kuhambe kanjani. Makudingeka futhi. Makuthi kanjanjani kumuntu usengenza izaba zokuxolisa ke makuthi khona la kukhaleleka khona.
0: Hayi cha, impela kumalo kunzima kulezi zinto zenu. Hayi, kulukhulu.

0: nje ngilale kwamangela. Eh, ikho umuntu evuswa yiphunga lenyama. Ama pork chops phela lawa nokayo yangizwa. Hey, uyangaso uMahlokofu. Uyazi ukuthi ngiyayifela ngenyama yengulube. Hey, sechoza ngisho namathe. Kodwa engathi ngaqala ngento ebandayo ngithi nje ukucaca ukuvula inhliziyo.
1: Qonqo. Goge, tsumbeza, hlophe. Mathunde enkundleni kuvela ithole. Ayisukanini madoda. Hey, besithanda sami. Hayi, kwangcono ngikufica kahle usuvukile. Phela ngihamba usalele.
0: Hayi, ngazi ngavuka kamnandi madoda. Ngithakazelwa.
1: Nama ngizenze isithanda sami, ngenziwa nje ubumnandi benhliziyo.
0: Usujajuliswa yini ekuseni kusa nje wehlokofu?
1: Hayibo, ungabuza. Izenzo zakho hawo. Uyazi bengayitshena ukuthi uzoshaya into ecokeme kanje.
0: Unabani?
1: Hayi bandla, indlela emuphuze ngayo. Hayi, bengithi nje uzoshaya udaka.
0: Usho kanje ntusi.
1: Hayibo, yabona nje indlela emuyiyona. Hayibo, ngize ngasola ukuthi hayi, mhlawumbe umkhwena lo ubiyele nezinto zakovunda. Leze kuhlezi khalwa ngazo.
0: Oh,
1: ngendlela ome kungakhona. Hawe ma, hayi.
0: Hawu sodlo kovedlala kahambi.
1: Ngiyali ngabe hawu goke. Yes, bengijani usengikujwayela ukuthi hawu vele nje uzoshaya ekuzwakale kanti hayi. Hayi hayi angibuzange langeni. Hayibo ubaba hayi ngabona ukuthi cha usafihla induku emqubeni.
0: Hayi shona nje umzimba wami ubeke kangaka nje.
1: Eh
0: ngisathi ngisazobuza nokuthi akukhona okubandayo ngithi ukhiphi iva ngelinye
1: phela. Ngekulunge gonke kumele udle kuqala bese ke uyazama ukuthi wenze njani. Kumele ubuyise amandla kuqala sithanda sami.
0: Ngibuyisa amandla. Usafuna inkonzo asekuseni wedlokofu.
1: Hayi bo hawo. Kodwa ke phela umusho kanjalo uyazi ukuthi inkonzo ayinqatsha. Hleze nje umuntu ayilahlekisele ngeyibusisi.
0: Yabo.
1: Kodwa ke mina cha bengiqonda ukuthi akukuhle ukuthi ufake utshale esiswini ungakadli. Ngicela udle bandla baby. Qala.
0: Ayikhona kunwa kamnandi impela lokudla. Hayi ngeke nginqabe nami uma ungiyenga nje ngenyama yengulube. Usungawuletha ke nawo phela ubhiya sibone ukuthi iyavuleka yini lenkonzo.
1: Hayi kulungile ngizowuletha baba. Kodwa nje umuthembisa ukuthi uzowuphuza uma usuqeda ukudla.
0: Hayi ushentshweni. Hayi ngeke ngiyeke inyama sengiyibona.
1: Eh
0: salo sungidlulisela ucingo lwami lapho kwi-charge bo. Ngibe ngivulela umkhwenya ike ngizwe phela ukuthi uhambe kanjani ngenkathi siyo esayongile ngesikhathi usayongilandela ubhiya lapha ekishini wedlokofu.
1: Hayi kulungile Thumbeza

0: Mateke izimbele zolugwinya nobabili nefoni yini?
1: Hayi, abengizovele ngiphonse lo nake ivele lidle ifoni ngidle phansi. Yazi ngiyabona ngicabanga ukuthi yonke lento ihla ngiyabona. You don't know what goes through one's mind uma ngamuntu esengozini.
0: Ezagethi ihla mphathi. Usuke nje nawe wayebeya ngendlela ehlekisayo. Manje manje sicabanga nalizimbo manje liqinise ifoni.
1: Yeah, ima kufunani ke nje obungifanele wa beauty.
0: Bengicheka nje bayithi ngifuna nokuxolisa Nkosi yami mphathi wami yazi ukuthi ngikushiye wedwa ubusuku bonke. Kube yiphutha nje libi mphathi.
1: Akusenani, kuyazwakala.
0: Bengiphathi ke kabi ubusuku bonke. Ngimina ngithandaza Nkosi yami ukuthi sengathi nje ungathula usizo. Hayibo, ugcina wenze njani?
1: Hayi ubuzelani, angithi nonke ningilahlile nangishiya kanjani.
0: Yonkahle mphathi, mphathi. Yazi ibingekho into umuntu bengayenza mazi kumthambo mesethi nje asazi uyazi
1: ubani
0: uyazi ngeke phela futhi ngilahlise ngokukhona ngokungekho
1: mphathi and ngicabangile nami ukuthi hayi bonge kwenzela ukuthi kulela bhoqo lelo umthambo yazi ngiyakhuza njalo ebeauty umkhenge lo uyingozi kabi tjeni
0: ya ngixolisa impela mphathi bakethi ungixolele
1: hayi kulungile sithando sami ngiyaxolela yazi kanti ke nami ngibheke kwaze kwasaka webeauty ngikutshene ngisaba phela ukuthi ngaze ngidla amazimzim namabhubeza khona khona la. Ha ngiyakutshena be kwathi ekuseni ngakhumbula ukuthi ha ngininambe lo muntu wakwangisize ngesikhathi ngihambisa ingane esikoleni. Ufike ngokushesha ngikutshena wazongisiza kawo ke sebeyaqeda manje ukufaka isiphekile.
0: Ha konke sekulungile.
1: Hayi ngiyakuzwa njalo ukuthi ke uyangisiba. Uma ngabe ngikhuza ngalo mthambo wakho lo. Akusiyena umuntu njalo umthambo omgenge webhizi kutshena. Uba ugawula ubheke. Ngiyakutshela umthambo lo uyisilwane kabi usilwane qobo lwaso lesi. Angithi umbonile ngananazi ukungishiya emgaqweni ebusuku umuntu wesifazane. Akazi nokuthi ngisala ngibe njani. Ungalokothi ke umthembe lo muntu onjani ngiyakutshela.

0: utata gonke livuke njwanga
1: sizwe yakithi inelale kahle kodwa
0: hey lutho ndoda kubhlungu umzimba yonke
1: awuyini bendlala uginqa igonqo enodondi
0: kuphi khona kifuke endlini yaka na
1: aw kanjani futhi manje
0: hey dombi wathi ngimjwayela hambe
1: ene
0: kari sabathenga yamncenga wathi uzotshela intata endula ngivele kafuka ngabaleka ndoda
1: aw kwakubike lokho kungcono kodwa ngoba ukwazile ukuhamba uzofika ekhaya
0: Hey, washo kalula ndoda. Washo ngoba ungazi. Hey, bekihamba kiwa ndlela yonke kidakiwe ndoda. Kise ngahamba ngendlela lonke ndoda, ngijahwa izintsha.
1: Hayibo. Ngempela.
0: Ivele kwaphela kudakwa kuchamuka indoda nesibhamu imemeza ndoda.
1: Wenze njani kodwa kusasa?
0: Hey, kivele kabaleke ngari yafa. Kakichi makaze kafika endlini yaka. Hey, sekisaba. Bezothi ngintshontsha nkomo.
1: Ndoda amadoda ekwangumike lokho
0: Hey cabanga nje sengiphinda ngibanele iqala kunduna
1: Hayi bekuzoba kuphi ngempela phela sibonge nje ukuthi usindile
0: Hey umzimba wami ndoda uvuvukele ubhlungu
1: Oh
0: Hey ngifuna nokuphindela emva kuyolanda kubuyaka
1: Hayi bo ima bese ekhishwa yini manje ngu
0: Ha yangisinda ndoda sekibale Ha yangibambezela kayilahla phansi ndoda Ikufa imbuka emehlweni
1: Hey, ngatsa ngiyakubona ubaleka netshali.
0: Hey,
1: asitembi ukuthi uzoyificisa khona endleleni.
0: Hey, kithemba njalo ntata.
1: Asibe sikhulume ke ndoda abadoda. Ube right bo.
0: Kulukhile ntata.

0: Piyoti, Piyoti, usekhona nje?
1: Eh, wasini niswenduli? Wasini? Umthetho wakho kahle kahle unosakuthanda ukuphila noma cha.
0: Mthambo, Mthambo, useshona bu Piyoti kanti?
1: Watenta yu kahle kahle ekhanda lakho
0: wena. Eh, Mthambo.
1: Ngikuzwa umbuzo ngithi mina kahle kahle impilo usudelile ngayo mhlawu ukuphila.
0: Akoda yini kodwa Mthambo mfethu?
1: Yini kahle why you mixing my air? Wena wonqova umoya kahle kahle. Yini usufuna indlela yakho ihle omkhulu manje? Yini uba idlozi manje?
0: Mthambo sengenzeni kuwena kwangenza ngalozi sengitheni kuwena.
1: Yes. Nayi mhlawu lami. Yazi sisendulo uyathanda ukungixova umoya. Uyazi uyathanda ukungisukela wena. Hey wena bo.
0: Sengenzeni Mthambo sengisukele ngathini kodwa Mthambo?
1: Awungitshela. Igama lami ngena ngapha enkulumeni yakho.
0: Awuyini ngoba bengidlalela nje mina kodwa bakithi bengidlalela nje Mthambo.
1: Ah, la man Stachman.
0: Hawu.
1: Ekusaliwa donor man yezwa.
0: Hawu Mthambo.
1: Igama lithi Mthambo ubona ukuthi igama lokudlala magende
0: kahle. Hawu Mthambo mina bengiyishola nje bengaqondile into ethi. Bengiyishola bengaqondile lutho mina olutheni Mthambo. Bengikhulumela nje mina.
1: Lalelaka, lalelaka, lalelaka ke esiso. Lalelaka.
0: Yebo.
1: Yabona ke namhlanje kipi kono kono ngizwe kahle uthi ngithini kuwena. Akugcina nqi. Ta George kaba bagcine.
0: Yebo siyezwana, siyezwana Mthambo.
1: Uma nikhuluma indaba zenu, nino beauty bese kungena igama lika Mthambo. Akugcina nqi siyezwana.
0: Siyezwana Mthambo. Ngeke ngize ngiphinde ngiliphimise igama lakho nje mina, ngeke ngize ngiphinde.
1: Yalo ke akube njalo
0: ke.
1: Uma kungenjalo, hey uyayibona imvula mayehli izemhlabeni, wena uyophambana nayo kuye phezulu ukane emafini.
0: Ngizwa kahle.
1: Ngizwa
0: kahle.
1: Ngizwa
0: kahle.
1: Ngifuna ukwazi ukuthi ngishothe ngiqinisile.
0: Ngiyakuzwa
1: ngithini wena?
0: Ngizwa kahle kakhulu. Ngeke ngize ngiphinde ngilibize igama lakho
1: nje.
0: Mthambo ngiyakuzwa. Ngeke ngize ngiphinde ngilibize igama lakho Mthambo.
2: Ngena kanjalo ke umdlalo wethu ucungechunge osihloko sithi isinqumo ababhali uLerato Duwe Ntando yaphezulu kunene uMandla Ndlovu uJabulani Njali kanye noyenziwe Sithole kanti lo mdlalo uqoqwwe ngaphansi kwezo lika Dolly Ogle olethelwa uKhosi FM.
3: Sindizela phezulu.

0: Ukhozi FM.
1: Ukhozi FM.
2: Luhamba yesombungaza amaqhinga nesinto sethu ngomgqibelo mhla 27 kuJune ku-2026 eSun City Super Bowl.
3: Amasango avulwa ngehora lesibili ntambama ngo-2 bese kubumnandi beqala.
2: Kuzobe kukhona imafika izolo, Youngstana, Khuzani, Shandesh, nabanye abaningi.
3: Amathikithi eqala ku-R350 eTicket Pro nakwaSpa. Itikiti limngenisa esangweni eSun City nase Super Bowl.
4: All right, siyakhala Mo Sun City ungaphuthelwa uzube khona 22 after eshayile ke u 12 o'clock. Uyazi ke mangabe sekwelesi sikhathi la khona ke wena ususakaza nathi ke la khona wena ososhayela usifonela ke nje inamba yethu elula kakhulu ethi ke 086 000 8024 37 086 000 2437. Uyashayela ke njengamanje ugijime usho ukuthi igama lohlelo, usho ukuthi ungubani wakwabani, usho isikhathi bese ungakhohlwa ukusho ukuthi umsakazi ohamba naye ubani, umsakazi ohamba naye ubani. Umhlalike imina uzobe usushoka ukuthi sisemsakazweni uKhozi FM. Mawa wenze kanjalo ngiyobe sengikubamba ubheke nje siqale la uKhozi sobona. Hi uKhozi.
5: Yes, check out Dawukusa.
4: Yes sir, uyaphila?
5: Awusaphila, siyaphila mhlali. Awusisonke umthokolo wangcobe emakhabeleni phansi ebubu.
4: Thank you mthoko, siyabonga nathi. Hawu kodwa mthoko avelwa ngabusasakaza ke nathi kodwa ke kulungile. Ngena ke nawe ugijime nje, ugijime nje ushibilike sikuze ukuthi into yakho ngampela ihamba ifike ephi. Khozi sawubona.
6: Eh mhlali.
4: Ngiyaphila.
6: Ngiyaphila mfowethu na.
4: Ah ngiyaphila qhawe la mawusakaze nami phela usuphinde wafika kulo sithathu.
6: Uyi dokotela msezethu la kuza maphakathi ngihleli nomhlali owakhanyile isakaza manje ngo 12 to 3.
4: Yes sir.
6: Sihleli nawe.
4: Ah kube. Akube njalo phethu.
6: Hayi ungalela boyfriend lolu ubaba kaqhathi lapha kwana ngoba. Bye bye mhla.
4: Ngani yakwethu danke siyabonga nathi size la eqaleni. Khozi sawubona.
7: Emsakazweni ohamba phambili sekuyiso leso sikhathi hleli nomhlali kungube sithathu kusazuba mnandi from 12 to 3 asibe dawonye yimi kohleli na njengamanje umphumela kwamasikane enkandla ethu makwesika magwaza
4: wengwenya wengwenya wengwenya danko. Siyabonga size la ku line 4 ukhosi sawubona. Ukhosi sawubona.
8: Yebo
4: uyaphila.
8: 12 to 3
4: uhleli nomtshali ewandi nomkhasi wakamtshali kuze kulamulele uhora. Hawu mtshali mfowethu
8: siyabonga. Yebo umkhasi wakamtshali mpanzakazi.
4: Danke danke danke mtshali danke siyabonga sizila uKhozi sawubona.
9: Mtshali njani?
4: Ngiyaphila kunjani kuwe?
9: Hayi ngiyaphila.
4: Sikhona.
9: Kufana nesimadolo lembaba ethendana.
4: Madonda usakaze nami mfowethu ngizwe.
9: Ndawu uhlezi nomhlali nje kusuka manje ngo 12 kuze kushayele 3.
4: Siphethe udabula ukusa.
9: Hayi udabula ukusa.
4: Kunjalo kunjalo qhawe lami siyabonga yezwa.
9: Siyabonga kwakho.
4: Awuzweke line 1 sawubona uKhozi okugcina usokhozini kunjani?
9: Eh. Hey. Udabula ukusa.
4: Ah kunjalo.
9: Ngomhlali sokuphuthuma phela ngiza ngathi ukuze ukhulume kwabantu madoda. Hayi insizwa kwaba nekumdala baba kamdala mama walokho phela lewa dawulo ndlekelele.
4: Hawu bakithi. Danke bese siyabonga yezwa.
9: Okay.
4: Awuzweka, awuzweka, awuzweka. Kungekudala ke sobe sitsheka ukuthi obani abakhona ebhasini, sobe sikuthatha nje nawe usitshela ukuthi hayi ukhona ebhasini ungumfoka bani wakwabani. Hayi ke moyenze kanjalo kuzobalula. Nokusho ukuthi sicosha kuphi bakithi. Yona ke into ebaluleke kakhulu leyo. Mangabe khona la siyokushiya khona uyasitshela ukuthi hayi ungishiye lapha. Ushele nanokuthi uphetheni. Mangabe udayisa amanto ngumane mhlambe yabo. Udayisa amanto ngumane, udayisa amakinati. Mhlambe noma ngabe yini noma uphethe umuthi womona. Khona ke nomlaleli wethu lapho hamba nomuthi nje womona. Ngiyafisa ke ukuthi lowo muntu kuyo udayisa lapha nelokhuzaneni yabo. Ngake ngisalisha igama lakhona. Kulungile, mawuphethe amantongomane khona ingoma engizokudlalela yona eyamantongomane.

0: Alright, Slikhonjel amantongo man yona ke ngoma siqeda kuyidlala ke njengoba ke imzuzu ikhomba ke ukuthi 31 after eshayile u 12 o'clock la emsakazweni uKhozi FM sohleli nami ke umhlali ewandi waka khanyile uyazi ke ngalesi sikhathi sisebhasini bakithi sikudabula ukusa uyasitshela ukuthi sixosha kuphi ke wena sihamba nawe nje njengoba ngiphuthuma ngigijima ngiyalapha ke ku social media ngiyokuthatha but ngingakokuthathi lalela ngizokutshela ngohambo esibe nalo oleya lapha na eFryhead angibazi ubuhle obungakaya kodwa before mhlambe kuze kuye kude kakhulu ngoba ngiyazazi ngizoba ngizongakwazi ukuzibamba mengaqala ngakhuluma indaba yase Fryhead ngenxa yothando nobumnandi umuntu abuthola nabuzwa kuleya ndawo angivele ke ngihlale kuwena ngikwazi ukuthi ngithole ukuthi ke sixosha kuphi njengoba ke sisebhasini ngizoqala nje ngokukhulu ukuphuthuma ngigijima nje la ku WhatsApp hashtag tabulukusa uyengwane awudlule ke ngathi la estopini kwadludla uphika cebisa dludla danki ke foka dludla siyabonga kakhulu lapho siphinde ke sibone ukuthi masithi nje pheqe pheqe khona yena omunye esingamthola lapha osebhasini yebo ukhona siqale la
1: #tabulukusa ngibingelele emhlali nibingelela ogesha lakwamjalo emuthida ke nesigodi emhlali ngisekele ngidlule nami ngithathe ebhasini lodumo nkosami la esitobhini sangakithi eyidakeni esigodi nakwamhlongo esitolo wonke kumuntu ogibela khona udilika khona futhi kulesi sitobhu ngijabulile nangona nokubona eFryhead mhlali kakhulu kuyolami lalelo holayo lesithathu-ke ugeja lola kwamtshalo enquthi edakeni esigodi angibonge mhlali
0: anko geja kuzoba njalo mfowethu right nako-ke sesikuphinda-ke lapha mtshali kulungile kodwa siyabonga kakhulu-ke geja sengithi mtshali siyabonga kakhulu-ke geja sibona-ke ukuthi ikhona yini into esingakwazi ukuyithola la kufacebook kokhozi yebo-ke ikhona ubuyisile emnyeni ulaphana-ke emkhuze emange uthi ngicoshe esitobhini sami laphana-ke kwabhuquza sizokwenza njalo mazwi incumalo uthi-ke ngikhona-ke mhlali ngihleli nawe ngicela ungicoshe esitobhini laphana-ke ebhodini e-92 emoli ilapho-ke ozongithola khona umalo kwagqwathaza laphana ke emzumbe edwebu high flat hawo ngakithi ke mawafaka nje umzumbe phakathi suthinta ke nami lapho ngoba ke omkhaya lapho xolani usiri wakamazibuko uthi ke uhleli ke nomhlali ufresh lona laphana ke e150 kwesika bululu sanibonani lapho ke lapha na e150 khona ke nomzukulu uthobelani siyakubingelela ke insizwa yakithi siyabonga kakhulu ukuthi sihlale nawe lapha nkosi khona sikhukhukazi esipakile sakamathe hawo ngakubona kabi yami lapha.

0: makhulunywa ke ngumuntu kowenza isiqiniseko ke sokuthi ngizokubamba yabona ke kuma calls ngizokubamba ngizokubamba la umncane khona ngikubambe la umkhulu khona kakhulukazi nje kulesi sikhashana esincane bakitho goqa nje kungekudala ngiyazi ukuthi cishe kusukela ngevikelizayo hey izoba khona lento yokuphambana kancane ngoba lukhulu ushintsho oluzayo lukhulu lukhulu lukhulu ngalendlela yokuthi futhi nawo uzoshuthe kwashintsha bo kodwa ke kulungile sophambana kodwa futhi sophinde sitholane ake sibone ukuthi khona yini esingambamba la kudla ulukusa ekseni sawubona
1: wangibamba wemhlali
0: uyaphila
1: wangibamba mfowethu siyaphila mtaka baba umtaka mangubane loyo osizo nohlekelele ngisize intapeni lapha nomfundisi unganani nango kumfuna yandiza ke naye usesuyinile mtaka baba ngithi mtaka baba ukhuluma ngobuhle basetry head nathi bekukuhle ngakithi la amabutho mfowethu amabutho abekhona mfowethu iy'nsizo bekuhaqa ikhanda mfowethu usanele wakamakhathini mfana kasandile senosilungile wakakhumalo lapha kanyapho number 8 amabutho abekhona mfowethu bekuhaqa ikhanda
0: bekushube kakhulu
1: ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay baba ngibele basini yakho ke la ngilapha kabamba umthakathi emafakathini mfowethu ke somuthi mfowethu oqede umonda ukuthi into omuntu meyinkinji ungayibeka amabala amabala engo ibeke okuhle mntaba uthi ngiyafuna lo muthi ngoba nami ngiyafuna ukuthi uqhubekele phambili
0: Ntakaba kamntaba baba siyabonga.
1: Wa nomuhle ntakaba.
0: Kunjalo danki siyabonga kakhulu ke nathi. Hawu kube njalo ke mntakaba baba. Ngale ke kwaloko bakithi angiveze ukuthi kukuphi kahlehle lekade sikhona lapha neke Fryhead. Kusendaweni ekuthiwa ke kwamciyo empeleni ngakhumbula igama lesikole intuthuko iprimary nje school kade ke baphathelwe ke amadelabuthongo ke ehlanganisile lapha naphathela abantwana ke izinto zokugqoka ezinhle ezibafanelayo ezibalinganayo ukuthi nje laba sweleyo kuba ukuthi ke bayazethola nabo ukuthi bembathe umsebenzi omuhle nje kanjani owenziwa ke abalaleli bo Khozi FM size la u Khozi sawona
2: wakhanya laphela
0: ngiyaphila kunjani ko
2: ngikhona ukuthi la engeza mina usafana zula show
0: ah mfoka Zulu
2: qhawe nje udlule ngithathe la stop ne sikhale nesimnyama
0: na mfowethu ngizokwenza kanjani
2: ngizo kulungile bye ufinde
0: kulungile bye Thanks mfethu siyabonga kakhulu sizila ukhona yini esimbambayo uKhozi kunjani?
3: Ushayi.
0: Uyaphila?
3: Ungakhanyile.
0: Yes sir, uyaphila?
3: Hayi siphila kunjani nomhlanje?
0: Sikhona nathi.
3: Ya, ngikumbuzo kenze la singa ekwashibanga sakhe number 2 phansi kwento abenkulu eMbulane. Isitofu sakithi ngithi yahle emnyama. Yazona po. Awuthathela po.
0: Noma sekuphela isizini imvelase.
3: Ah, isonto kushala ekithe ngayenza manje. Yeah, nyama. Yazondi.
0: Yazondi bo. Kulungile mfethu siyabonga. Awuzweke, awuzweke sibona ukuthi khona yena singambamba futhi ogcina la uKhozi sawubona.
3: Mhlali.
0: Ngiyaphila.
3: Ngiyaphila mfowethu.
0: Hawu ngiyaphila nami.
3: Hawu dakela lokho ndilomthethe baba mathunjwa lapha eMantsi mhlali.
0: Baba mathunjwa.
3: Yebo sokuphila phendaba zamani ngikhathe ene komese ngayiviyo yosambo angubane nosambo kamabaso bese uzula ugcina ngami ke leso yobhini kwamhlongo
0: ah ngizokwenza kanjalo mfethu
3: ngiphethe umphako la soje basini inkawo kade ngiyozidlela mina abantu inkawo mhlawumbe
0: uphethe inkawo
3: yebo
0: umnande pholile
3: sithi pholile zoyidla ngathi ngane dombo
0: basho njalo bathu umnande pholile
3: yebo umkhasa kamtshalo la emphazakazi ngiyabonga
0: mtshali danki siyabonga nathi
3: Yebo.
0: Alright, ake sicoshe le voice note la sibone ukuthi siyathola uKhozi size la.
4: #dabulukuzi ngila eRobiste eMpumalanga province. Ngicela ungithathe ke ungibeke khona la iduzane ngithi kuyodadayisa lapha yana. Hey, ngithengele impela ngisupporteni bafowethu. Ya, nakho zezimnandi lapha ujabulisa umlomo kwehlise ubumnandi buye phakathi le othandweni.
0: Kuzoba njalo ngicela ke ungicoshe sesovane nginawe ke koze ke kushaye ke lona lelo horu lakhi gumbi ulaphana ke esovane #dabulukusa sawona ke mhlali ngicela udlule ngicoshe stopini laphana ke e8T Equarry ngikulalele ke ngilana eHilton ulindiwe Octavia uMankosi sawubona ke weMankosi sawona umsakazi nginawe ngicela ke ukukhonzela uma wengane yami uNomvula Mazibuko ulaphana ke eMadresini ngase 5050 obakhonzelayo ke ubaba bakasimu ngiboneke ukuthi le voice note ngikakwazi ukuyixosha yini for sure ngizokwazi asize la
5: Hashtag Dabulukusa. Hey, ngwane.
0: Hello.
5: Ngihleli nawe nje ngikulalele ngilaye. Please, ama-respect kwashaya ngisigodi.
0: Uyazazi izinto.
5: Unqobile uSamkeng ubani umakankani.
0: Ah, Nqobile, uyazazi izinto. Danko, nathi siyabonga. Sibone ke ukuthi la ku Facebook masithi nje pheqa. Khona ke usiyabonga la sine Nyawoza uthi ke ngiwacele isigodi ke ujika laphana ke ePhilani Clinic bese ujikela kumina onkabi yami ngani yakwethu ungowakwethu wena. Sibone ke uMindi Maxwell Mthethwa laphana ke eMbongolwane msakazi othandekayo sisonke ngilana ke eShowe esilambo soccer fan ke lena uthi ke nginawe ke msakazi hashtag Dabulukusa sifunde praise mentele ngihleli ke nawe ngikulalele ngilake kwaNongoma eMaphophoma 92.9 FM. Siyabonga uNonhle Slender semvelo. Hawu kodwa Slender sami hey kwaba kuhle ukubona laphana ke vezelihle sisonke ke ohlelweni mhlali ngikumamele ngilana ke enquthu ehlathi dam wasethi ke ngave ngithokozile ukubona ke lapha eFryhead kuthokoze mina ke ntokazi. Siyabonga kakhulu sibone ukuthi masithi nje ukuchecka kancane pheqa sibone khona yena okuvelayo khona esimtholayo lapha yebo khona uzimisele cele walaphana ke eTafelkop uthi ngiyaphila ke mfokangwane ngicela udlule ungithathe laphana ke ED1010 ngimi ke nesigujana umfokathwala khontesto yenza one second hour ne khontesto yenza kwi hour lethu lesibili kodwa before mhlambe siyenze lento esoyenza siqale sidlale le voice note ka WhatsApp kube yokugcina
6: sawona umhlali
0: sawona
6: igama ngusibongiseni kwaMsane la emalangeni into khona nje la
0: umkhaya mfowethu
6: ubalela ke hayi nami
0: yes sir
6: ikhona nje la enkosini yamabhasi ikhona nje langakashabalala emzinja
0: yes sir
6: emalangeni
0: ngiyosalele
6: nawe nje mina ngiyozokulamule u3 angibonge umhlali danku
0: nkomfethu siyabonga nathi kakhulu khona ke ingoma ka-Lover Girl empeleni ingoma ka-Coco Jones sihloko sithi Lover Girl.

Coco Jones Lover Girls bamba ngazo sozibini. Yes, thank you. Siyabonga, siyabulela. Khona ke into engifuna siyenze ibuyilungiselela ke. Ibuyilungiselela ngaphandle kokuthi ugonyuluke. Khona ngifuna siyenze. Maniyazi ukuthi ngi-inspireshwe yini ukuthi ke ngibuke ngalendlela, ngenze ngalendlela. Izinto nami ngithe mangicabanga ngidlula kuzona ngabona ukuthi yazi khona abantu abangabongiwe. Yazi ukuthi khona abantu abangabongiwe abadeserve ukubongwa. Yabona sifuna ukuthi sihambise imbeko, sihambise ukuhlonipha, sihambise ukubonga. Sifuna ukuthi sithi izandla zedlule ikhanda kulabo bantu abasenzele kahle. Uyazi ukuthi khona abantu abakwenzela iqiniso ongalideserve. And leyo nto sizoyixoxa mangabe nje sidlula nje laphana ku 12 sesibheke ku 1. Masiqala nje sithi 1 ubungilungisela lo muntu ofuna ukuthi yazini ngiyabonga mfethu. Yabo ngiyazi ukuthi mhlamba ngaze ngilitha athi thuba lokuthi ngibonge noma mhlambe ngakungabonga kodwa ngaze ngibonge ngalolu hlobo lokuthi uzizwe nawe uspecial ngempela and labantu bahlukahlukene uyazi ukuthi mhlambe khona umuntu ufuna ukubonga ingane yakhe ufuna nje ukubonga umntanake owenza kahle yabo umntanakho iphethe kahle ngale kokuthi uzumenzele umemulo ngale kokuthi uzumenzele umcimbi othile makumfana ngale kokuthi uzumthengele imoto ngale kokuthi uzumenzeni ukumonga nje ukuthi kodwa mfanami uyazi ukuthi ngiyazi mina ukuthi izingane ezingangawe nontanga wakho ezenza izinto wena ongazenzi and angisho ukuthi mhlambe nawe ngithi kwenze lokho noma isixoxe kodwa ngiyafuna ukukubonga mntanami uyazi ukuthi ikhuthaza kanjani lento yokubongwa nje ukubonwa ukubona ukuthi nami ngiyabonwa ngalokho okuncane engikwenzayo and iyagqugquzela nokade saplana ukwenza into ethile uyashintsha mhla ethola ukuthi eyazi ukuthi ubaba wakwangihlalisa phansi wangibonga yazi uma wakwangihlalisa phansi wangibonga mhlawumbe wena ingane ufuna ukubonga umzali as much as sazi ukuthi thina aya abazali vele kufanele basondle kufanele basikhulise iqiniso lithi akubona bonke abakwenzayo lokho sihlezi sizwa lapha mangabe abantu begonyuluka umntesha ukuthi yazi ukuthi uma akangenzeli iqiniso yazi ukuthi ubaba akangenzeli iqiniso yazi ukuthi mina ngaxabana nomfowethu ngesikhathi esiwukuthi angazi nokuthi siyababa sosibangani mhlawumbe wena ufuna ukubamba ngazo zozibini ubonke ukuthi mfowethu ngiyazi ukuthi eminye imindeni ayizwene ngiyazi ukuthi abantu baxabene ngiyazi ukuthi abantu abakhulumisani kodwa mfethu ngibonga ukubekezelelana nokuunderstandana hayi ukuthi imibono ayiphambani mhlambe noma kunjani njani siya understandana nakuba ngazi ukuthi nje mhlamba ubuye ungenzi kahle la nala kodwa mfethu ngiyabonga yezwa ngiyabonga ukuthi ube umfoka baba ngiyabonga ukuthi ke ube umfoka mama ngiyabonga ukuthi ube umuntu asekhaya and uthembeke ngalokho ungithandi ngiyalibona lo luthando mhlamba ufuna ukubonga uthisha yazi mhlamba ufuna ukubonga unogada owakufaka sekuvaliwe yabo umuntu ogadile wakufaka sekungafanele ngabe isango selivaliwe wakufaka wakutshisa mhlambe lawo yo submitter khona wagcina utholile lo msebenzi mhlambe ufuna ukubonga umuntu ongamazi ongazi ongamazi okuyi stranger ngegama lesilungu umuntu owakusiza naye engakwazi mhlambe nagcinana lapho futhi kwa ukuthi awukazi uphinde umbona ngenhlanhla mina umuntu mhlambe ngasegcineni mangithola ithuba ngizombonga ngiyamazi noma engangazi ngoba ngaqhubeka nokumbona esengisize umuntu engangazi engahlangene nanami eyisizela nje omunye kanti akazi ukuthi ushintshe impilo yami lokhu kokugcina ngci okwangempela mhlambe baningi abantu nawo sho kuniyazi ngifuna ukubonga unesi siyazi ukuthi imisebenzi yabo mhlambe ukuqaphela noma usigadela abantu abagulayo noma ukubanesa kodwa siyazi ukuthi iqiniso lithi abanjalo bonke khona abangenzi kahle khona abangenzi iqiniso for sure khona umuntu ofuna ukumbonga mengabe nje sidlula laphana ke ku sesifike nje ku 1 o'clock uyaqala usenda nje ivoice note usho futhi engathi angalalela ngathi ngamcela ukuthi alalele mengalalelanga usinikeze inamba yakhe mhlamba umtshethi ngelinye lizoyidlala mhlamba next week eselalele umbonge nje mhlamba ufuna ukubonga omunye oyokholigi wakhe nisebenza naye okwenzela iqiniso okanye mhlambe omunye umlaleli owazi ukuthi yazi mina ngasizwa inkeshembe ubani uyazi ukuthi mina ngasizwa umntaka baba mhlambe mina ngabe sizwa uncanana mina ngaze baningi kakhulu abalaleli bokhoze ngingababonga ngokuba yini mhlambe lento ekuthiwa itherapy ngesingisi mhlambe ngesizulu soluthola igama lakhona kodwa lento yokwelapheka nje mawuza umuntu engene emoyeni usho ukuthi awaphila lo muntu abaningi baphila emoyeni njalo ngoba benokukhulu mhlambe okuthile enyameni okuthintekayo ukuphila nje kwasemoyeni okugcina kuthelela nathi sigcine sesibona ukuthi no yazini lento yokuphila ikhona futhi iyenzeka. Siyabonga kakhulu sokwenza kanjalo ke mangabe ke kushaya leso sikhathi nawe mangabe khona ofuna ke ukuthi umbonge umhamisele nje leyo nhlonipho yokuthi awukwethu ungenzela iqiniso. Hayi enza kanjalo. Khona ingoma ke eka Johnny na sizoyidlala sihloko sayo sithi sondele duze
Mhlali, khanyile 3 minutes before kushayeke u 1 o'clock. Sawubona kunjani?

0: Pause.
1: Ake sibingele, ake sibingelele okhosini ekseni emfoka ngwane lo khulumayo uSabelo uJoel kaNdlovu ekukhanyeni endwedwe kwesenkosi baba uNgcobo emaqadini nangapha emachobeni futhi emachobeni enanda kwamanje inqube khona kwesenkosi yona inkosi eyodwa baba uNgcobo khona emaqadini mfoka ngwane ngifuna mina ukuthi ngibonge kulaba abalandelayo nje ababaningi ngithanda kakhulu ukubonga umalumekazi wami uMamlangeni wakaXaba lo mphefumulo wangitholela isikole sabantu abablind noma abakhubazekile endotuzweni many years ago sengihambe naye iminyaka ngifuna isikole sabantu abablind ingasitholi wazikhandla ngami kwathi ngo-84 ngaphela isikole akaze ngaphelele mandla ntombi kaNovubela lapho khona usaphila kodwa usethe ukukhula impela ngiyakubonga shabathi ngiyakubonga wena kaNonkosi phela umalume wami uXaba owasibandela lembali yazochakaza kwaXaba bese ngidlula ngibonga umfowethu lapha yena uSibangane wakwaDlamini ungenzele into enhle nje wanginekhampani yabantu abakhubazekile wangizama ngento eyidingakala ukuthi angixhase mfokaDlamini mfethu ungadinwa imina ulapha kamasipala uyitheku ngiyabonga kakhulu ngendlela emangalisayo ngibonge nomaziwode laphayana-ke eBergville emangwaneni unobuhle uma ngikhala kube kanye uvele angisize akangibuzi imibuzo eminingi uvele angenelele angisize ngibonge kakhulu ewande akugcine uNkulunkulu siyakuthanda uKhosi FM wafika nje wafitha wathi khaxa enhliziyweni yethu sonke singabantu abakhona eSouth Africa busuku nje bukuphathe kahle kakhulu
2: Nkyodanko siyabonga kakhulu ke nathi kuleyo ndawo 086 000 2437 086 000 2437 sizokubamba kuma calls uKhosi sawubona
3: sawubona futhi njani mhlali
2: ngiyaphila kunjani ku
3: ngiyaphila mhlali
2: yes sikhona nathi
3: khuluma nosibonakaliso
2: yes bo
3: bambiza ngosithenjwa ngibonge ngiyabonga kugogo Mangcobo intombi yakaNdlovu ukuthi angicushise umsebenzi wethonga ngizephumelele ugogo Mangcobo ngicela zonke iy'ngane zakhe akayicushisayo ayicushise ngeqiniso njengani leso sithandazi sithe esidakaneni layela imhinji kathi sikasibani ngicela ayicushise zonke iy'ngane zakhe ayicushise njengani
2: njengendlela akucushise ngayo
3: yebo bemlalele ngoba nami ngafike ngalalela
2: hayi no kuzoba njalo futhi siyabonga
3: ngiyabonga kakhulu nami kuye
2: awuzweke uKhosi sawubona soKhosini sawubona
4: yati mtshali
2: uyaphila
4: uyaphila unjani
2: ngiyaphila nami
4: azo mhlari ukubonga kwami kumnane nje kunenye into ekibe yiphupho kuwe kodwa uma uthi ayibheka kusinto engakanani futhi indlela eyangisisa ungena ngayo Khosini kuze kwenzeka nje sengiphosa ithawula kunenye insizwa yakithi enokungena la uthamo wangubani ayihlezi njalo ingikhele ukuthi hayi lokunenga kuze kulunga hayi manje ngiyabona sekulungile ngiyambonga nje yangifisa sekuphumelele
2: nakho ikona nje ukungena oKhosini
4: akuyeka mthala
2: khona nje ukungena oKhosini
4: hawuwe mthala uyazi ukukhulu kanjani
2: akuyonto encane
4: hayi akusuya kwandele nomba baningaba fisa bawamba laba abantu bakubuza inamba ithi inamba yiyo
2: leiyo le kulungile qhawe siyabonga
4: sakhona la umzala wami ujantshi ulapha engodini nawe usengisize kakhulu empilweni
2: awu fethu siyabonga awuzweke nako-ke ngathi usuyancamuka la usokhosini sawubona
5: awu mntwana elihle
2: ngiyaphila
0: Ngiyaphila wena njani?
2: Hawu ngiyaphila nami, angibiza kamnandi.
0: Hawu madoda, hayi. Bonga nje isihloko siphasona kosami ukuthi sibonge abasenzele okuhle.
2: Yes, yes.
0: Eyingwana ababaningi kakhulu nje bathi gqaphu nje ngikhawubeze lami ngingabambezeli.
2: Kulungile.
0: Namhlanje ngiyasebenza, ngikwazi ukuzenzela yonke into engiyithanda, ngisikhathi ngikuthandayo. Ngenxa labantu ababili. Utobhe uzanele wakwazonto lapho ekaklisi esikhishini ngane wangilanda empophomeni ngingazi lutho ngekaklisi ngazi nokuthi uphumbhekephi. Wangiletha la, wangifaka emsebenzini, ngathola umsebenzi, ngathola umendo ngesikhathi esisodwa. Ngiyambonga kakhulu uTobhe la ngakubo ke bathi uMangqenqe. Ngiyakubonga ntombazane, ngiyakubonga ngani esibizela ngongani. Uzoba umagodi wakubo unokuphila uma ngubane wakwaZondi kade ewumphathi wethu emsebenzini. Wangamukela naye futhi wangasho ukuthi hayi lono wasempophomeni ayiyeni, ngoba labe iqashwa ngokuthi wasendaweni.
2: Yes.
0: Wangifukamela nakumphathi mebuza umphathi ukuthi ene owalapho wathi hayi ingane isihlobo sakhona la kaZondi. Ngoba ngase ngahlala kaZondi kanti uNkulunkulu uzophinda angibusise ngigane khona futhi kaZondi noma ngingaganaga khona ebaleni. Ngiyababonga kakhulu. Ngingamkhokha uMalibongwe wakwaNgcobo laphaya empophomeni, ushadelwe intombazane yakwaZulu.
2: Le
0: useyisize kakhulu impilo yami loyabhuti. Wangisiza kushayiswe imoto ngwane
2: ehawikhi
0: wangikhokhela ngaleso sikhathi wayesakhokhela i-ambulance. Wakhokhela i-ambulance angisesibhedlela. Uphinde umsebenzi wami okuqala engaqala ukusebenza, imali yokufesa ngangiphiwa uyena wathi awuhambe uzama kuthiwa kuyafesa. Ngaqashwa kulowo msebenzi ngasebenza. Ngiyakubonga kakhulu Malibongwe, akagcinanga lapho ngwalusayithawula namanje into lami. Sengenyanga edlule ngiphelelwe imali, sesidle imali yokugibela nomzukulu wami e-Hawke, kanti imali izophuza ukungena ebhanki. Wangipha imali yokugibela wathi hambani niye ekhaya lenu kahazi. Awu ngicingoba uNkulunkulu aza kubusise nonkosikazi wakho uMazuma balaphaya empophomeni ebumnandini. Nabantu ngiyababonga kakhulu. Udadewethu uMpume,
2: yes,
0: umakajudu lapha empophomeni seyisingathe kakhulu impilo yami, ngigulelwa ingane wayinesa. Ngithi ngiyababonga kakhulu uNkulunkulu aze ababusise. Ngiyabonga kakhulu ngwani.
2: Ngiyabonga
0: nje ithubule ududule uMamkhize ngowazi layikhathisa enkanyezini. Ngiyabonga.
2: Kulungile, siyabonga kakhulu. Lena-ke izongiphazamisa ke lena, ngiyabona izongiphazamisa kakhulukazi ngoba kuningi la silindele mhlambe ngelinye ilanga ukubongwa khona namanje, kodwa singakukutholi lokho kubongwa. Kuningi nathi la sifisa ukubonga khona. Yabona umuntu mengabe ekhuluma anda kangaka, echaza kangaka, ufikelwa umuzwa wokuthi mhlambe khona yini mina engikwenzayo ebantwini abayokubonga ngelinye ilanga. Kodwa nje bathi ngithi silaphana kade sise Fryhead, kade singesodwa laphana. Yazi kade khona bani? Kade khona nontombi khona owakangema. Utheke ucela simkhonzele, ucela ukukhonzela ke labo. Sikhonzela wonke umphakathi wakwaNongoma kwaToyisa. Uthi ke ukhonza kusazi, ukhonza kusifundo, ukhonza kuandiswa, ukhonza kuzivuyo, uManxeba, undubani ke uNtuthu, ubani uMbulisi, umndeni wakwaNgema eNondweni, uMbongeni wakwaNgema, ubani ke omunye uMqabula wakaNgema, uThabani wakaNgema, aphinde abakhonze futhi nakuMbongiseni Ngema, ubani omunye uPhila Ngani Ngema. Ukhonza kakhulu ke okhonza ubani? UNtombi khona wakwaNgema. Nayo uthi asimdlulisele lowo mkhonzo ke bekade sinaye laphana ke eFryhead. Nawe ke ungaqhubeka usishayele, kodwa mhlambe ngenxa bakithi ke yesikhathi kuzofanele ke sidlale nje umqhafazo ube munye, bese sikwazi ukuthi ke siye engomeni. Masuka lapho siyabuya ke siqhubeka nayo ingosi yethu la khona ke sithi ke izandla zedlula ikhanda.
5: Umntaka kanye lemfowethu, cha siyabonga ithubo sinikana lokubonga. Mina engifisa ukumbonga, ngifisa ukubonga lapha obe uthisha omkhulu lapha esikoleni eMakhankana, uthisha uMakhoba. Hey uthisha uMakhoba wafowethu, ha unomoya omuhle enhliziyo enhle, lo yababa lo yawangisiza ngihleli ngenza lutho, wanginika itorho lapha esikoleni eMakhankana, ngasebenza okuningi nje engifisa ukwenza impela ngakwenza. Ngilapha esikoleni eMakhankana, ngisebenza esikoleni eMakhankana, ngakwenza impela nje okuningi engifisa ukwenza. Noma selaphela ke itorho Nkosi yami, kodwa nje okuningi ngakhona ukwenza impela. Ngiyakubonga baba Makhoba, thisha uMakhoba sengumhloli manje. Nkulunkulu ngathi ngambulela konke afisa ukwenza kwenzeke. Ngiyakubonga thisha makhoba kakhulu kakhulu. Ubonga uSandiso isiqhila sokhozi ngamshibe emsinge phomorwe.
2: Sicela sokhosi kuzoba kanjalo fethu siyabonga ke nathi izofika ke umnyalezo wakho lapha na ke kubaba thina asambe siye ngomeni esona Anita Eden Anele Moyo kanjalo kwe Noyoung Isley yona ke ngoma esigijima kuyo ngalesi sikhathi umsakazo Khosi FM sobona kuseni.
6: Ndlali khanyile ukhosi FM luhamba phambili.

0: Yes, amashumi amabili before ke libumbane ke ihora lesibili ekuseni ke njengoba ke namhlanje kungumhla ka 3 kuJuni kunyaka ka 2026 lalele ke umhlali uEwandi wakakhanyile lalele uDabulukusa emsakazweni uKhosi kumnandike ke nje kanjalo sihambisa imbeko sihambisa ukubonga sihambisa ke ukubulela ngesiXhosa kulabo ke abasenzele iqiniso nakulabo abasenzele kahle kodwa ngaphambi kokuba siye lapho laphana ke eFryhead kade ke sino BJ Mdlalose Mbunyana lapha ke esimashwini uthi ke yena ucela simkhondele bakithi kumndeni wakwa Mdlalose wathi ucela simkhondele ke emndenini wasekhaka omama kwaKhumalo wacela futhi simkhondele emndenini wasekhaka gogo kwaMthembu wasephinda futhi ecelela secela simkhondele futhi emndenini wasekhaka kwagogo kaBaba kaMaphanga kanjalo ke nomakhelwane bakhe baseMondlo uMandlovu Ntuli kanjalo ke noMankosi Buthelezi sanibonani lapho ke eMondlo udlulisa ke umkhondo umkhonzo wakhe uBJ wakaMdlalose sisazoke sikubambe ke lawo khona esithi ke khona bakithi udlulisa izandla nje izandla zedlula ikhanda khona ufuna ukumbonga okwenzela iqiniso angiboni ke mina ngizothola ithuba lokubonga lapha ngoba khona umuntu owangenzela iqiniso lokugcina ngci kodwa ke kulungile size la umsakazo uKhosi sawubona
1: yebo
0: kunjani
1: ngiyaphila
0: ngiyaphila na msikhuluma nobani
1: yebo kuluma nomamzodwa wambathe eceleni.
0: Yes, mamzodwa.
1: Yebo, ngifisa nje ukuthi ngiselele ithuba.
0: Yes, ma.
1: Ngiqale ngidlulisa ukubonga kakhulu kubaqwabi. Okumnyeni wami lowo.
0: Yes.
1: Noma engasekho.
0: Yes.
1: Kodwa engibonga kakhulu ukuthi angivumele ngibe ingxenye yokulalela umsakazo uKhosi. Kubela kudala kuze kube manje. Khulu kakhulu ke engifunde oKhosini. Ngikulendayo engikuyona noma ngiyinto engiyona ngoKhosi FM. Ngifisa ukuba ngomsakazo, umsakazo uKhosi okungucathu godo.
0: Right.
1: Ngaleso sikhathi esanosal. So ngibonga kakhulu into abangenzela yona eyangibeka la ngikhona kuyimanje. Ngiyababonga nje kakhulu. Ngibonge umama umkhokheli wami Maduma. Enkonzweni engikhonza kuyona. Owayewangithatha wangifundisa umsebenzi wezandla engiwenzayo nje manje ngamanje. So nje angazi ngathini baningi bona kodwa nje ngibalula labo njengamanje ngingakhohlwa ukubonga iwele lami engafika nalo emhlabeni uthanda imbatha oshadile kaMthabela. Ngibonga nje kakhulu dadewethu ngakho konke angenzela khona emhleni yami yokuphila. Ngiyabonga fethu.
0: Siyabonga nathi ma.
1: Yeah.
0: Danki ngabuwa kithi umndeni ngakhanyile ngiyobongela ubani kodwa bakithi ey'mweni ey'ningi kangaka umuntu adlula kuzo nasey'ntweni zonke nje esike sizibone lapha emhlabeni ezehlayo ukuthi kodwa namanje kubanjwane ngalolu hlobo angazi ngampela ukuthi umuntu uyowathathapha amazwi anele noma yobe ekulungele ukuthi abonge lolo thando olungako. Sawubona uSokhosini kunjani? Sokhosini sawubona? Awu asuvela unqamuka uKhosi sawubona.
2: Yebo unjani bhuti?
0: Ngiyaphila kunjani?
2: Ngiyaphila bhuti.
0: Sikhona nathi.
2: Ngiyaphila kuna nobhanda wakho nithi le bhulwa kwaminyamana ngwane ngihle mfundi.
0: Ngwane.
2: Yebo bhuti.
0: Yes bhanda.
2: Kithi mina ngikhona ukubonga uGazi lami napha uSinqobazi. UGazi lami wakwaMthembu. Hey wabe ngisizwa lesidwele imoto uGazi lami unqoba napha eSandanezwa. Ebhenibhulu kamandadla eSandanezwa. Ngiyabonga nje sizizwa ngehora etatekiri monde nje tekisini kwaza ngijayi akwanda akwandile muntu.
0: Awu
2: sawubona. Ihlonipho nokuhlonipha nje aziphathe kanjalo ngiyahlonipha nje wonke umuntu athosa umuntu angamyisela.
0: Ulalele kodwa uGazi.
2: Hayi xa kuyangiza apha eSandane noma phizo Pixars nje uyangiza nje kwaza nami nje ekhala abantu.
0: Yes.
2: Ngiyabonga sizathu.
0: Kulungile dadhi siyabonga nathi.
2: Ya ubhandi lokukhala abantu khala belu.
0: Dagi bande khala abantu khala belunda ke sibone bese ngakuyidlala la
3: sabona phethu umhlali ngwane awukhanyile hlongwane useqedwe
0: yebo
3: igama lami ngumandla ngwaZulu boyfriend.
0: Yes boyfriend
3: siyabonga mfowethu ukuthi usinikelele ithuba lokubonga abantu
0: sure
3: baningi abantu engathanda ukubabonga kodwa mina ngihlale ngithi yabona mawenza into enhle kwabanye abantu. Bakhona abanye abantu abobuya kuwena babonge, bakhona bangeke babonge. correct nokusuku wena as long as u happy ngalento osukuyenza kulowo muntu ngaleso sikhathi whether uyabuya uzobonga kwena noma akabuyi it doesn't matter ekugcina kosuku kukhona oyobuya ngelilanga bonke kwena ngento oyumenzele yona enhle wena mhlawumbe ungayithatha owawunganakile ukuthi inhle ngaleso sikhathi mina ngithanda ukubonga umfowethu lapha u Pro ungakwamiyeza lyamfethu angifake emsebenzini ngo 2021 wabo mphathi wami ngiyabonga kuliyansizwa ngiyabonga kakhulu kuliyansizwa ngihlale ngitshela naye ngibonga ngoba akufuneki sibonge umuntu ngoba esingasekho emhlabeni asibonge saphile kubalulekile leyo nto ngiyabonga liyansizwa kwenza umkhulu umehluko empilweni yami
0: danko mfethu siyabonga kakhulu ake sibone ukuthi khona nesimtholayo la
4: we mhlane mtakhanile akwengidlulisa ukubonga lapha ya
0: baba
4: uSandiso lo esiqila sokhozi ngamshibe emsingi phomoroy.
0: Yes.
4: Akwengibonga kuthisha lapha ube uthisha omkhulu lapha esikoleni eMakhankane. Use umhloli manje uthisha omkhulu, wayothisha omkhulu uthisha uMakhoba. Hey leyansizwa bafowethu, ha uthisha uMakhoba, ha uyangisiza leyansizwa leya. Ngingezilutho, yanginika itoho lapha esikolweni, ngasebenza lapha esikolweni, ngasebenza lapha esikolweni. Ayikho into engingayenzanga engangifisa ukuyenza isenhlizweni yami ngakwenza nje impela nje ngakwenza nje impela nje konke engangifisa ukukwenza kwahamba kwahamba ke laphela kito kodwa nje ngiyabonga kakhulu uMakhoba ngethuba anginika lona
0: right
4: ngiyabonga kakhulu uMfowakhanyile
0: kubonga mina kubonga mina fowethu danko
3: umhlali iqhawela kithi engabe angilenze iqiniso noma angibenze ubulungiswa uma ngingabonge kulensizwa inkabi yami engu ayanda ikhehla lenyoni ungakwadlamini lapha yakwavula amehlo lenkabi ukube kuthiwa bekungengayo bengingeke ngikwazi ukuthi ngihlanganyele noma ngibe kanye namade labuthongo kuloli yahambe besinalo lapha eFreyhead kwamciyo entuthuko bengingeke ngize ngibe ingxenye yalo lohambo noma yaleyo ndlela kodwa njengoba ukhona baleyansizwa ikwazile ukuthi ngelekelele ngifinyelele ngomxolisi kwazango benqothi kwavula amehlo emakhondwaneni ngiyabonga kakhulu Mfowakhanyile ngiyathokoza qhawula kithi
0: aw mfowethu siyabonga nathi asize la
5: sawona sawona mhlali umboneni mabazo lona kwavala Scotty
0: foka mabazo
5: ngicela ukubonga umisi owayengifundisa grade 1 kwakuseke ngihlalike lapho ke sasathi thina cha ayi ufesti
0: yebo kunjalo
5: hey umisi Malinga uthandi Malinga emandabeni owayefundise primary hey angenzela kona abazali babangakwazi ukuthi bangibone ukuthi yini inkinga nayo nginenkinga yamehlo kodwa yena ngokunesineke sakhe nangothando lakhe mhlawumbe
0: yes yes
5: eyingila ngikhona ngimbonga kakhulu kuningi kakhulu ethi ngiachivile
0: fowethu
5: noma abanye abanye bakubona kodwa nje
0: wena uyakubona
5: kwa noma ngihamba eyingisho ngithi loba ngikhanda ama DS nje kubani wayengekho empilweni yami
0: ngaba kunjalo
5: hayi ngabe angilutho angibonge
0: kulungile fesho siyabonga nathi kakhulu siyabonga kakhulu ngasekunqamule nje ngasegcineni bafowethu usuke sibalekela lo nqunqu yabona umsindo ngasegcineni ngoba ke avela landelana abe maningi kodwa ke siyabonga kakhulu shayele ke inamba nethi 086 000 2437 086 000 2437 sokubamba njengamanje sidlulisa ukubonga bakithi izandla zedlula ikhanda ubani ke ofisa ukuthi udlulise ukubonga kuye nanku line 2 usokhozi insawubona
6: ya umsakazi njani
0: siyaphila njani nini
6: siyaphila ukhuluma nokhalihlo kwamtshali bethu bakankombosa hey ade ngizama ngishaya lapha hey
0: awunqese
6: kunzima ungena ophozi
0: hayi akuveke ulukhuni
6: hey
0: kulukhuni nqese mfowethu kodwa ke sowuphakathi
6: yebo umsakazi ngiyabonga ntose yami
0: awuzweke
6: ngicela ukudlulisa ukubonga
0: ngiqale
6: ngibudlulisa ukubonga lapha na ku bhuti ukhansela lapha umlungisi wakwamnyango ukuthi engifaka emsebenzini ngingena emsebenzini lapha kwamasipala ngiphinde futhi ngidlulise ukubonga kubaba uBizwe Buthelezi ugqugqumezelela nje umoya wothando nokuzwana kubasebenzi bakhe
0: right
6: nanokuthi nje ubaba ukuthelezi kuningi asenzela khona singabasebenzi ubaba busy ethi ukuthelezi bahlabisa asenzela khona nje singabasebenzi siyambonga singabasebenzi ukuthi yonke into ubambisene nathi singabasebenzi kwamasipala kwa-corporate ngiyabonga
0: right.
6: Ubaba ubiza ethi Buthelezi wakwahlabisa endaweni yakahlabisa ngiyabonga kakhulu
0: siyabonga kakhulu so Mtshali
6: yebo Khayelihlo kaMtshali sacela ukwenza kanje umsakazi wami
0: yes
6: ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga mhlambe uma ngathatha mhlambe inamba yami
0: right
6: maseke ngiyithatha inamba kababa umphathi wami nginikeze uma fresh mase ngithi akakunikeze yona ke wena umsakazi wami
0: okay
6: ngiqale nginikeze inamba yami
0: okay ngicela ungibhalele la ku WhatsApp unayo inamba yethu ya WhatsApp babu unayo inamba ya WhatsApp
6: oh anginayo inamba ka WhatsApp
0: ngicela ukukubizela babu ukuze ungekuzubizi inamba yakhe emoyeni
6: okay msakazi ngiyabonga kakhulu
0: all right ngizokubizela kulalela emoyeni
6: yebo msakazi.
0: Danke siyabonga kakhulu. Number yethu ke ka WhatsApp uma ufuna ukusithumelela umqhafazo uvela uzisho nje uvela ungene nje uzisho ukuthi hayi sekuhuye ke lo ubaba umtshali. Number yethu ilula kakhulu 0791639874. 0791639874. Mawenze kanjalo ngizophinde ngiyiphinde futhi kungekudala ngoba vele ngiyodlala le voice note.
7: #dablokusa ngibingelele ngwana omkhulu
0: sebengelela
7: nathi mina ngithi ngithanda ukubonga kumama engane yami nje ngokuba nami ukuthi sibambisane sikwazi ukuthi sikhulise ingane yethu nokuthi zonke izimo ethe sabhekana nazo sakwazi ukuba siyinqobe
0: right
7: impilo ihamba kahle njengamanje ngibonge kakhulu uThabo kaNkosi eNewcastle engoko ngibonga kumsazi sinhleli nawe ukuze kushayeni
0: Yozak Show 3 siyabonga ke nathi uyazazi izinto uyayazi ingoma kanti encane ethi bebangaka abantu emhlabeni ukhethe mina yazi ukuthi yona ngoma engabe ngifisa ukudlalela yona kube khona lapha emshinini wami njengoba nje ubonga nje uma wengane ukuthi bakuthi nihlale nje nikhulisa ingane kodwa ke anginayo le mshinini yami ingoma enginayo la eka Lloyd owakacele ithi thank to you so siyabonga nakhona lapha mhlali ewandi.k7 before 2 so one extent

Yeah, ujalo ke ikhamba lakhe nguLloyd Cele uthi thank to you. Yona ke ingoma engiqeda ukudlalela yona ngesikhathi ke sabakithi siyayigoqa, siyayibamba, siyayivala, siyifaka ngaphansi manje siyifaka under carpet. Nawe uzophinda uthole ithuba mhlambe futhi ngelinye ilanga, kunokule muhle ngelinye ilanga ngivunyelwana ngakho konke okuseyinhlelweni, mhlambe nawe uyobuya uthole ithuba mhlambe ngelinye ilanga uyophinda uyizwe futhi lengosi. Mhlambe ngesonto elizayo la khona sikunikeza nje ithuba lokuhambisa bonga kakhulu ke kubantu yazi masidlula la ka hayi ke sambe simkhonzo ke siyatshuza ngendlela le ongakaze uyibona kuyigoqa kodwa mhlambe nje before kodwa ngiyigoqe angiqale ngidlulise lo mkhonzo ngoba uzobaleka angifuni ukuthi mhlambe uze ngize ngilibale kukhonza ke uthi ke ukhonza kubona bonke ekade nabo laphana ke eFryhead kwamciyo amadela abuthongo unomkhosi Mashangase kuzoba ke uSlender Sembelo uDudu Masimula usikhukukazi esipakile igwazangubo uKhihlalenyoni Dlamini uNkabanhle ubanike uMphikeli Mvelase kanjalo ke noHabula Xulu uBP Mbele uHlokoloza Mamba uthi ke igama lakhe ubuyisile waka mnyeni kade sinaye ke lodlo lesukhonza but ke sengigoqa ngiyibamba nje ngiyivala ngiyifaka esikhwameni ngiyifaka ngaphansi kukhona ingoma esihloko sithi Wind esithi Wind Beneath My Wings ingoma yesingisi kodwa isho umoya ngesihumusha ngesiZulu ungumoya ngaphansi kwamaphiko ami uyabona mangase kuthiwe thatha ukhozi njobe ulaleleke nje umsakazi ukhozi noma uthathe inyoni engahloboloni uyabona mangabe kuthiwa awukho umoya lo moya esiwuphefumulayo mangathiwa nje awukho umoya lesiwuphefumulayo angaba yikho into ekwazi ukundiza kube nje ayikho into eyi-force of gravity eyehlisa izinto isho nesephansi kube yi-friction angaba ayikho into esiyibona futhi ibhakuza inyoka kuba ukho umoya angabe ayikho inyoni noma ngaba lukho ukhozi olukwazi ukundiza leya ngoma kihamba ifike kolayini la ithi khona uthi ubuwazi yini ukuthi ungumoya ngaphansi kwamaphikami kukhona abantu abangibona ngidizela phezulu abangibona ngishayina ngingathi ngiyaphumelela khona abantu ababona engathi ngihlakaniphile mhlambe nasemsebenzini khona abantu abangibona engathi ngiklini khona abantu abangibona engathi nginjani kodwa abazi ukuthi wena ongilungiselayo ekhaya khona abantu abangibona ngihlezi ngisuthi ngihlezi ngithi hayi ngeneme abazi ukuthi ile peace noma ilokuthula onginikeza khona mangifika ekhaya abazi ukuthi yiloluthando onginike zalona mangabe ngifika ekhaya kukhona abantu abanjalo ke abafana nomoya ngaphansi kwamaphiko ethu ekuyibona esiphefumula ngabo ekuyibona futhi esikwazi ukundiza ngabo ukuba bekho bona angabe nathi asikwazi ukundiza into ebuhlungu kakhulu ke ngomoya awuboni ngakho ke ngifuna ukulapha nalabo abalindele ukubongwa ukuthi kokunye mhlambe awukokobongwa ngoba awukokubonakala hayi ukuthi khona umsebenzi ongawenzi kahle cha umsebenzi wakho uyawenza mhlambe ngelinye ilanga kodwa lo owaziyo ukuthi undiza nje ingenxa yakhe noma owaziyo nje ukuthi ngindiza nje ingenxa lomuntu mhlambe uyosibona isidingo sokuthi awumfethi ngiyabonga sicela lokho nje sicela nje ukudlulisela lokho abanye ke bathi mongabongwanga lapha emhlabeni uyobongwa nasemazulwini abanye bathi uyobongwa namaqhawe uphiwe nemiqhele bekuyilokho ngiyavala bakithi imizuzu ke isikhombo kuselivelela abumbana ke ihora lesibili mangabe sisuka la siye emikhonzweni masuka la ke uyasho ke ukuthi ke vuka uqhakaze wena kozoyikhethela ukuthi obani obavusayo nobaqhakazisayo ngalesi sikhathi igama lami umhlali ewandi owakakhanyile kuzoba mnandi kuzoba yintokozo sizoloke ke sineyifundo nje phakathi nendawo sizoloke sineyinkulu.